0: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Og ari mangaling tadilis kinita mga iro. Onsay kasulti ni mo na sir?
2: Yes sir, actually dili ra gyud na sa sir no. Appeal ka na sir ang sulti ang kurasan natay taw nang engineering, education og enforcement. Muna siya ang sa traffic sir nga akong nahinumduman sir no.
1: Mm-hmm.
2: So kinahanglan nato magdungan na siya. Kinahanglan atong mga dalan, atong mga signs na No, so appeal na siya sa mga deterrent sa mga traffic accident.
1: Mm-hmm.
2: Also ang atong education, kinahanglan ma-educate. Actually, naman tag before ta makuha og license, mabitaw na manakopta og kung wala lisensya tungod kay dili totally educated ang mga nay driver license wala lisensya dili gyud siya educated kay di man ka makakuha og lisensya kung dili ka ma-seminar.
1: Eh naapon makakuha sir, agig fixer bayad lang.
2: So amo na
1: daghan kay naron.
2: Actually sir, ato gyud ang giwasan no kay ang mula gyud ang tumong nato anis no makuhaan gyud ang mga traffic accident. So engineering, education, enforcement, appeal na sir nga pagbantay sa dalan muna itrabaho na to. Ngayon mawasan kay sama ng mga sakyanan or motor nga ipang bago na modify na. So which is a possible cause of accident.
1: Kanang kusog kayo ba? Banha kayo tambutso?
2: O sa po na sir, tuloy-tuloy itong dako pa na sir no, kanang mga bura-bura.
1: Bura-bura tawag na
2: dahi. Ato nang dako po sir.
1: So karan, partner, kay adto ta sa laing topic kay atong pahimuslan ron ng higayon kay at least ato yung maisgutan ng mga panghitabo ba dire sa tuang syudad. Wala na kay dugang kay ako na apo kay adto ko sa laing topic.
3: Sige, padayon. Imuha nang topic ron.
1: Sa dili pa. Ato sang basahon ng mga ato pang shout out ning mga nagcomment.
3: Ang atong oras sir, atong program until ta 9.
1: Hotdo na to. Atong hotdo ni kaya.
2: Sige sir, sige sir.
1: Sige. Asyong dilis, mayong buntag mga sir, watching from Panong Kilon Loon Bohol, og shout out Her Dilis Pamili, og sa taga Bicyo Mitchap Section, Sir Clark, og sa uban pang mga og sa mga supervisor, Ma'am Joy Palamores og Christina Mano. Onya Juicy Pabilar Karisusa, good morning mga idol, Rom og Sir Dan, og sa inyong bisita, watching from Luok Panglao, Stephen James Ayinto. Good morning mga idol, Baltasar Ilman, good morning partner, mga partner, og sa inyong bisita. Okay sir. Kumusta sir ang ato ang mao magini pinakakuan kayo ron sir no, pinaka importante nga ato agining makontrol. Unsay kumusta ang atong sitwasyon dere bahin sa inyohang pag-operate or sa inyo yung pagpaningkamot nga masumpo ning gitawag illegal nga droga sir?
2: Yes sir, dayon-dayon ba? Tuloy-tuloy ang atong kuhan, ang atong... Pasensya sir, kadi ko bisaya, pure.
3: Okay sir, pwede rin sa gulon.
2: Among bisaya sa Mindanao, tuloy, masagol-sagol. Katawaan gani ko, tuloy, kung istorya ko. No, padayon ang atong operasyon against sa illegal drugs. Appeal na siya sir sa atong flagship program sa PNP. Tuloy na tayo upat. Illegal drugs, anti-illegal drugs, anti-illegal gambling, loose firearms, and wanted person. So kanagin sir ang upat nga mga nga programa nga gipahingusgan sa atong PNP. Now usa ra ang illegal drugs. Sa Tagbilaran City Police Station sir no, akong masulti gikan pag assume nako. Actually natay isa ka significant accomplishment nga nahitabo during atong piyesta, celebration nato prior sa piyesta, a day before piyesta. Natay nadakpan na more or less na sa 1.1 kilos of illegal
1: 1.1
2: drugs.
1: 1.1 kilos?
2: Yes, sir.
1: Pinay value ato, sir?
2: 13 million.
1: Million?
2: Still 13 million. So, kato, sir, nga dako ang accomplishment nato no, sir, no? Accordingly, sa ato...
1: Sa imong paglingkod, mauti pinakadako nga...
2: Yes, sir. Accordingly, sir, katong volume of shabu purpose lito sa katong... fiesta celebration.
1: Asa to dapitan na dakpan niya, sir?
2: Sa Dampas, sir. Dampas.
1: Ah,
2: yes, sir. Dampas. Kato siya, sir, dako to siya accomplishment considering kung kato nga volume nga siya ma-distribute sa Tagbilaran. Dili ragyan Tagbilaran City, sir, but sa Tibok Bohol. Dako ito nga kadaot. Kabalota, sir, nga ang mga krimen nga nahitabo is more kadaghanan nga mo connect sa drugs.
1: Mo gid naagid tanan kasagaran diha alos ang krimen.
2: Yes sir. So, padayon sir no atong operation, and then we are encouraging sir ang atong mga katauhan to report kanang mga mamatikdan nila or mga personality nga involved sa illegal drugs, especially kanang namaligya. And we are happy to accept, mudawat may sa inyong mga information para maaksyonan na to. So, nanapod tayo mga engagement sa atong mga komunidad, stakeholders na to report kay mas maayo gunang gikan gyud sa kanabang komunidad ang information. Makita na to kinsay problema sa inyong community. So nanatapod tayo mga nakandakan og operation sir nga reported from barangays sa atong mga komunidad, and we will continue that operation.
1: So sa pagkakaron atong nabalitaan mangod dili lang diri sa atong probinsya sa Bohol, Ciudad sa Tabilaran nga atong mabalitaan bisan asa nga lahi karon sir, bulto-bulto na gyud no, bulto-bulto na ang madakpan or mabaybas sama sa imong gingon, o isa ka kilo kapin 13 million pagkasunod semana makabalita na puto sa laing lugar anadir na pud million. So unsa imong nakita sir sa kani sir? Sorry pero ato lang ihulagway ba gyud kay para makuan ginato sa ato ang mga naminaw sa mga tao, kay ang mga tao kay nagtan-aw man pud na ang sitwasyon. Og mas labaw na kay balo mo kamong mga kapulisan. Ang dakong kalainan sir ba sa panahon, sorry habi sa ato alang ato magumatandi sa panahon sa una ni former president Rodrigo Duterte og sa karon sir, unsa may kalahian sa una og sa karon?
2: Actually sir, ang operation sir is padayon man sir no?
1: Oo.
2: Padayon man operation. Anam ko tayo mga level of kanang offices to confront kanang mga level pod sa illegal drugs.
1: Uh-oh.
2: So kung musulti ta og mga high value target, mga dagko kung operation na sa national level.
1: National.
2: Then regional level pod, napo na sa regional level nga mga offices. Sa mga opisina nga nag-focus sa illegal drugs.
1: Mm-hmm.
2: Likewise, kita pod diri sa Tagbilaran, napo tayo local.
3: Kadyo sa kuno, sir. Ay kuan kuno ron bro, asa ron lapit na unay na ham. Okay. Okay to karon.
2: Diri sa Tagbilaran sir. Okay na sir.
1: Okay naman.
3: Okay, sige.
1: Sige.
2: Madunggan na, sir.
3: Okay na, sir. Okay na.
1: Tanawa ko na sa imong live. Madunggan ba? Okay, sige. Padayon, sir.
2: Diri sa toa, sir. Sa local level na to, sir. Sa Tagbilaran. Napod tayo atuan. Actually, natin drug enforcement unit.
1: Oo.
2: So, kanang tanan, sir. Nagtrabaho na. Trabaho na tanan, sir. And, nakita man na to, sir, no? Nga kanang sub-sub ng atong kampanya sa illegal drugs karon.
1: Oo.
2: Kanang ang volume na aman, ang numbers na agud gihapon. Ang nakanindot lang sir kay sa atong kanang krimen nga natala karon, nibaba gyud sir ang atong kanang monitored crimes sa karon. Siguro katong niaging
1: administrasyon no,
2: focus sila sa kuan sa illegal drugs. Actually wala man ta naghunong sir ang PNP. Wala naghunong og kanang trabaho. Padayon gyud sir, walay hunong.
1: Kay kining droga god, dili man ni basta-basta, dagko man ni nga mga sindikato ani, no? Dagko nga mga sindikato ni nga wa katakay balo, wa takabalo nga naara di ay diha o dagko ba pod na dagko pod nga mga tao. So, ang butak mo ipasabot. Unsay kalainan sir ba? Unsay kalainan sa una kay sa una man god? Ultimo ning mga adik murag magtago, mahadlok ba? Madlok nga karon makita na to na nausahay sa social media nga ila pa ganing i-vlog no ang inanabaon niya kasagaran pud sir sa ato ang mabalitaan nga madakpan unya na napriso nakagawas kay pre-bargaining madakpan na pud og balik. Dili ba ni sakit sa ulo pud ninyo mga kapulisan nga ingon na ba ang sitwasyon gabalik-balik ba?
2: Yes sir, balaod bang guna sir na sila'y katungod nga mo plea bargain. So, kana siya sir, ato lang ihatod sa korte. Ang korte na mo decide ana kung ilang i-plea bargain. So, sa mga part sir, as law enforcer, Kung mamaligya gani, dakop yun tapon balik. Ano yun ang trabaho? Actually, di yun yung mahonong, sir.
4: Di yun mahonong, no?
2: Sa bago pa ko sa pagka-police, sir, no? Ako nakita ni naningkamot po ko appeal. Ano ba sa akong kaugalingon nga? Ito yun yung hunungon ng illegal drugs. So, nangutana po ko sa akong mga senior. Joey, kanang sa mga time, mugod diha po na among tumong. So, kanya itong trabaho, di yun yung mahonong. Mag-retire na ta. Permanente yun ni siyang Juan naa. So, ang atong himoon is magpadayon lang yun. I-continue lang yun ito ang atong eagerness. Dapat mawa, di yun na mawa. Magpadayon lang atong dakop. Ay, appeal naman siya, sir, sa Juan. Sa sistema ba?
1: Oh, pero sa inyong aside ba, kanang halimbawa, anong kamot mo, madakpan. Pagkadakpan ka ron, kaso, nakagawas. Katungod lagi sa bargaining. Pagkahuman, madakpan na po ninyo pagbalik. O, di ba?
2: Yes, sir. Actually, sir, no, sa akong naobserbahan po, sir, sa ako rin, no, opinion ako, sir, no, ang drugs ko, dili, ragod. Appeal mo ko siya sa konser ka ng maapil ang economic, sir, ba?
1: Oo, oh, lang, tinood na.
2: Siguro, walay saktong trabaho, walay mayong pangita, which is, looy lang kinabuhi.
1: Mo
2: go into illegal drugs sila para mag-survive. So this this problem is not only for enforcement. So tibok yun eh. Appeal yun na siya. Siguro kung maayo na atong panrabaho, wala na
1: programa gihapon sa gobyerno.
2: Programa sa gobyerno. Hopefully mawala ninyo problema. Then dako manggod ninyo negosyo ang illegal drugs, daghan gyud matintal pod. So, kana sir, dako yun nga problema sa law enforcement nga perspective. Ang ato is to enforce yun. Enforce ang balaod, then education nga dapat dili mo gamit. Naman tayo tawag nga kanang demand and supply reduction strategy. So, magdungan po na siya. Samuha na siya nga side, sir. Then sa other po nga agency, napod ilang programa para mahunong niya illegal drugs. Actually, kanang whole of government approach nga gisulti nila. So, tanan nga agency mulihaw para maput mahunong ni nga problema.
1: Okay. Salamat kayo, sir. Sir, pasensya na inya akong pangutana, pero posanan man good nga naa ka unya mas mayo gid po ni nga mapaabot kay maumo po ni ang mga kuan good sa mga tao, mga madunggan na to, social media, halimbawa, panang litser ba, kanang magdakop ta o arte og drugs unya pick upon daw ang tao diha sa ilahang panimalay unya pagkahuman mabalitaan na lang daw nga tuan na dito related na sa drug ang mo kasagaran na madunggan nato nga mga reklamo sa uban, no, halimbawa kuno ibutang nato gi pick up diri sa tagbilaran, mabantayan na lang ko na pagkaugma tuan na sa panglaw gi-report na nga nabaybas. So kini siya, sir, daghan siyang mga pagduda ani sa katawhan. So maay siguro nga imong ma-explain para kay mas nindot magudto nga kahibalo ko nga ang programa sa atong kapulisan, bisan og nakita nato nga di magilaton ikalimod, daghan ang mga tao karon nga murag mahadlok og pulis, sir. So ang pinaka the best manggod nga ang relasyon sa pulis og sa mga komunidad or sa civilian maduol bitaw, sir. So unsa ikasulti ni mo ana, sir?
2: Akong concern, no, akong salamat sa information, sir. Akong usbon, sir, ang police, sir, dili ninyo kalaban or dili ninyo kontra, no? Ako pong gihangyo nga ang inyong anak, inyong mga gagmay bata, ayaw po ninyo hadlok sa police kay mudako na siya nga mahadlok sa police. No, ikaduha. Then ang ako lang gyud ana, sir, nga ayaw gyud mo og appeal og illegal drugs. Para way mahimong problema. Actually, ang police, sir, naningkamot na, sir, nga masugpo ng illegal drugs. So, kung wala tayo dapat ikahadlok o tarong tanga tao, so, wala tayo dapat ikahadlok sa police. Sa mga namaligya o droga, ayaw yun magpamaligya, kay dakpon yun mo sa police. So, sa Tagbilaran City Police Station, sir, ito yun ang i-observe ang proper conduct of operation sa illegal drugs. So, naningkamot ta nga ato na siyang maperpekto, tabang pod sa atong korte nga kwan, sir. So ang atong operation, sir, is dapat kinahanglan proper gyud siya, sakto gyud siya.
1: Sakto
2: walay operation nga kanang gisulti nimo, sir, nga kidnap. Ato ginang discourage. So, hindi ko na pwede, sir.
1: So, bawal gina siya.
2: Bawal gina siya. So, no shortcut. Ang ato dia is to conduct our operation subay sa balaod.
1: Subay sa balaod.
2: Yes, sir.
1: So, mauna, no? Ang kaysa ko nagingon, usa sa nakita magupo nato karon nga programa sa kapulisan lagi, akong balikon to, no? Kaya ganin, namagupo ko amigo nga mga puliser nga wadto sila sa mga purok, makipag-dialog sila ba sa mga tao kay... Siyempre, inyo na, yun po na nabalitaan nga, naay uban nga pagkakita ng pulis, murag ma, tungod po sa mga balita usahay nga, di po nato ikanigar nga, pulis po ang mga involved. No, labi na, karon lang, na ako gitanaw sa akong cellphone, naa sila yung mga pulis, naa sila yung gidakop, pero, may gani, nakuha sila CCTV, naa sila pa'y bata nga kauban, nanguha dito sa balay o mga gamit. So, kanang mga balita is common kay na ang atong madungog sa stray media, sa Facebook, nga
2: yes,
1: involve ang mga kapulisan. So, mauna, di po na ito mabasol ang uban na itong mga kaigsuunan nga murabaog, sa akong nanggingon ni mo ba, mahadlok sila, sir.
2: Salamat, sir. Actually, sir, appeal sa programa sa itong Chief PNP, no, sir, kanang integrated monitoring niya. Integrity monitoring.
1: Uh-oh.
2: So, dili ko na mo itolerate, sir, ang PNP nga involved sa illegal activities. Kung inyong nabantayan, daghan na yung polis nga nakasuhan o daghan na pong polis nga nataktak sa serbisyo. Tungod sa kanang mga sipyat nga pamaagi sa pagtrabaho. No, sa PNP, especially sa Tagbilaran City, dili ko na to itolerate, sir. Kung nagani mo, mabawaan, i-report kay ato ng kandakan o investigation. Actually, sa kung nakahinumdum mo, sir, pagbag-on ako, pagsugod na ako, nagkandak na yung tawag drug test. O sana siya, sir, sa atong kanabang programa nga ma-establish na to ang integrity sa atong PNP personnel. Napod tayo personnel, sir, nga kanang sipyat ang gihimo. So ato pong gi-explain, eventually ato pong gikasuhan para dili pamarisan, sir, ba? Ang mga dili maong binuhatan. So layo na gid kayo ang PNP, sir, before kung nakahinumdom mo before professional na kadaghan natong kuan natong PNP. So kana, sir, naningkamot mi sa amo ang aside nga matarong pod ang among imahe para sakto among serbisyo. Dili mi kahadlokan dapat sa
1: katawhan.
2: Ang usbon kauban ninyo ang pulis, dili ninyo kontra. Kontra ang pulis
1: sa mga
2: kriminal o illegalista. But kung kita, tarong tanga tao, law-abiding citizen ta, huwag yun tayo problema sa PNP, sir. So, ako, personally, kanang anytime, pwede ko ninyo maduol sa station kung naman may mga concern in terms sa peace and order.
3: Okay, sir, partner? Before ko manguta na, sir, basi na kay gusto nga i-report sa public, sa katawhan, sir, ako kang taga-Higayon.
2: Yes, sir. Thank you, sir. Actually, nagdala ko data para lang, sir, ma-inform po datong public. Actually, na during sa itong City Peace and Order Council meeting, nag-report po ko dito. And then, for the second quarter, sir, no, nibaba ang itong crime incident. Total crime incident, nibaba into 40.30%. So, appeal na siya, sir, ang kanang tawag na ito, ang peace and order indicator. Huwag ka ng atong public safety indicator. Ako lang i-explain, sir, nga kanang peace and order indicator. Diha na ito makita ang mga krimen nga explain sa tibok peace and order situation. So sa peace and order indicator na ito, nibaba ta 26.23%. That is 16th incident compared last year. So kaninga mga incidente, sir, sama sa kanang mga crimes against person and crimes against property. Then, and other special laws. So, nibubo siya. Likewise, dito po sa itong public safety indicators kanang itong mga traffic-related incident, nibaba po siya compared last year. So, nindot ang itong data sa karon, sir. So, naningkamot ni nga ma-maintain ni siya
3: o probably mo-reduce pag yun. Mas nindot.
2: Pero ambot lang, sir, kung masero po, di po masero.
3: Bisag na laywan, sir.
2: Pero naningkamot ni sir nga ma-maintain. Actually, muna yung trabaho sa police to maintain peace and order.
3: Okay. Sir, guys, good magkaganyaw ka ng during sa meeting no sa City Peace and Order Council unya. Part apil sa inyong gisgutan, duha to ka morgdagko ng mga punto. No? Unang-una, kining plano, sir, na pag-training o bagong mga membro sa SWAT, o niya ikaduha, kanang pag-dugang o mga deputized PNP nga i-deputize sa LTO, morg 20 ka personnel, sir. So, unsay mapasabot ni mo na sa publiko.
2: Yes, sir. Nagpasalamat na, sir, no, sa city government sa ilang support sa PNP, Tagbilaran City Police Station, tungod kay nagplano or ato nang gi-workout karon, sir, no, ang pagkandak o SWAT training para sa Tagbilaran City. Which is, dako kayo na, sir, nga tabang nato sa atong capability sa PNP, kanang SWAT trained personnel nato. We are a growing city. Ato nang huna-unaon permanente.
3: Correct.
2: And then, there is a Cebu series. Kita lang ang usa ka
3: siyudad.
4: Sa Buhol.
2: Tapos, kita po ang entry sa kanang atong mga tourist na adri nato ang ports. So, kinahanglan yun nato ang special weapon and tactics nga mga trained. So, preparation na, sir, sa mga big events nga mahitabo dere na yung mga kanang high-risk operation. Silay mo mana na. And then karon, sir, giplanuhan na actually na natay initial nga coordination sa regional office kay sila may mukandak ana, sir. And then ang mga trainers sana gikan pa sa Manila.
3: Okay.
2: Dalon na dre. Initially na may gistoryahan ni Consel Budlong regarding sa budgetary requirements and sa mga himuon nga mga papeles nga i-prepare. And hopefully kana, sir, makuhan ma-materialize, no. Nag-coordinate pud ta sa provincial office sa Bohol. Baka po, encourage po namo ang ubang lugar, lungsod, nga mo participate po, or baka ganahan po sila nga mo appeal, at least, dili lang sa Tagbilaran, Batibok, Bohol, nga nanay, mga SWAT train.
3: SWAT. Sir, pilay, sa imong tanaw, mga pilay member sa SWAT nga gikinahanglan for Tagbilaran?
2: Actually, sir, ideal lang nagun, sir, ang usa ka team is walo na siya, sir. One team is walo. So,
3: okay.
2: Kinahanglan ta o ganang
3: tulog ka team.
2: On given time, natay walo. So, kinahanglan ta o 24 ka SWAT train. So, sa karon, sir, kay ang atong number sa namanggod na yung mga kanang classification, sir, ang city.
3: Okay.
2: Sa city, sir, ang PNP required, PNP personnel is 99.
4: 99 kabuok?
2: 99 kabuok. Kanang 99 kabuok, sir.
3: Pero kung sa ratio na ito ni base, unsa man enough na ni gidaghano na or
2: ideal, sir, ideal tong isulti na ko nga SWAT train. Pero atong unahon naon, sir, nga kanang ideal na tong number sa PNP is 99. Dili ra na siya SWAT functions. Naay daghan ana natay atong mobile patrol,
3: okay,
2: atong motorcycle patrol, foot patrol, then natay mga intelligence nato nga nadiha, atong admin
4: sa DG apil pa.
2: Alahin na siya.
4: Alahin.
2: Ang atong intelligence unit naman tay ato, sir, local sa Tagbilaran ra siya. Napod tayo mga admin investigator, then office personnel. So, kulang, sir, actually, ang 99 sa growing city nga sama ni Ani sa Tagbilaran. Ang 99 nga ideal is kulang. So, kinahanglan na ito na isa ka, i-upgrade para ma-accommodate na ito itong SWAT nga itong gusto mahitabo. No? Pero, kana, sir, nag-istorya mi ni PD, ni Provincial Director, which is very supportive, si Police Colonel Patricio Digay, nga iyang suportahan ang maong programa.
3: Okay.
2: So, dako na siya nga improvement capabilities sa PNP, sir, kung madayon ng SWAT training.
3: Sir, kung madayon pohon ang SWAT training, asa man kuhaon ang mga personnel? Asa may plano ninyo kuhaon? Within ra sa inyong kanang, kung sa'yo tawag na, organic, kanang naana ron, existing, or kinanglan ta mo pull out o mga bagong graduate nga maugi ato member sa SWAT?
2: Yes, sir. Sa karon, sir, no, natay siyam nga SWAT train sa Tagbilaran City. Siyam na sa kabuok. Then, naabot tayong mga bagong na-assign diha, which is ang mga batanon. And I'm recommending nga ang nindot na itong kuhaon ng mga i-train katong mga bagong graduate o ka ng mga taga-Tagbilaran.
3: Okay.
2: Nga no? Para di na sila yun mo.
3: Mauli.
2: Maningkamot patransfer kay kung taga Cebu siya, kung dalawang sa Tagbilaran, lagi tendency nga, maningkamot po, mauli. Ito dito man.
3: So, mausik ang training.
2: Mausik atong training. Mausik ang budget nga gihatag sa atong city government. So, we are recommending nga kung pwede, taga Tagbilaran or
3: taga Bohol.
2: O taga Bohol or kanang dool na to, immediate na to nga mga lugar.
3: Okay.
2: Ang purpose sana is, naragyod sila within sa atong AOR.
3: Okay.
2: In any case nga na yung mga insidente, na mga high-risk operation, pwede na ito sila ma-pull at any given time.
3: Sa karon, sir, na ba kay idea o pila man ka mga police nga mga batanon nga naa sa Tagbilaran nga pwede na ito i-appeal sa training po sa SWAT?
2: Actually, sir, nanangutanan ako noon, nag-conduct na ako meeting dito. Naiupat niya nag-signify sa Tagbilaran. Upat. Okay. So, kinahanglan ta o additional. So, kana, supportan na agikan sa atong provincial office. PNP provincial office. So, kinahanglan ta o more or less, mga duha ka team na atong, atong i-train. And then, actually, sir, ang training dahi, sir, ako lang taganta mag-overview. Ang, kung ano na, ang ideal na training na pwede mag-conduct is kinahanglan o 50 participants. So, 50. Mungin na yung ideal.
3: Okay. Okay. So, sa ka-training?
2: Kung ano magod, sir, duha lang yun kayunit sa PNP ang pwede mo train o SWAT. Ang NCRPO SWAT o ang kanang Special Action Force.
3: Okay.
2: So, kana lang sila duha. Mura ba nagganang ownership, sir, ba? Kasi nga training, amuari, kamera pwede mo train.
4: Special.
2: Special Action Force o kanang, kanang SAF ba? SAF. O kanang NCRPO SWAT. Sila magod na yung mga kanang una nga na SWAT dali sa Pilipinas.
4: Kailan ka bulan po ng training na, sir?
2: 45 days na siya, sir.
4: Ah, dali.
2: 45 days na siya sa kanang kanang program of instruction. Pero okay. Dili mo na siya ma totally nga 45 diritso, sir, kaya naman ay weekend. So, napay mga kanang programs nga himuon nila nga kinahanglan preparation but the kanang program of instruction 45 days na siya kanang sa ilang actual training yun.
4: So, special na siya nga training. Mao na buti pasabot mao na siya pinaka kuan sa PNP kanang ana kanang SAP
2: murag
4: murag ranger ba murag combat
2: sir,
4: ba
2: yes sir daghan mang guning unit sir kanang SWAT sir diri na siya sa urban kuan setting sa mga syudad na siya lahi po datong special units para sa katang mga guerrilla warfare
4: mga bukid
2: So kana siya sir purposely na siya sa mga high-risk
4: sa syudad.
2: Kana mga stage taking ila na sir. Stage taking.
4: Mga dagkong operasyon aning droga.
2: Yes sir. Sa security po nato sila po kanang mga dagko nato international nato or national nga kuan sila na mahimong quick reaction unit.
4: Kanang na mga bisitang kanang presidente, mga bisita, senador nga na.
2: Yes, sir, sila na siya ang mahimong quick reaction unit in case na mga may eventualities na mga mahitabong kuan. Sila ay immediate nga maka-action. So, okay lang yun, train yun na, sir. Di na pwedeng ibira-bira lang, sir.
4: Kanang-kanang, halimbawa, kanang escort sa gobernador, SWAT po na siya, no?
2: Naiuban na sir, kanabang nahumana ilang duty sa SWAT unit, napuiban na tao nga, kanang train sila sa SWAT. Ako, sir, SWAT train ko, sir.
3: Kaya kung wata masayap, sir, murag na head po ka sa, kanabitawang, Mobile Force ba na, company?
2: Yes, sir. Na head po ta sa Mobile Force company sa Bohol. So, nindot actually sir nga training, nindot siya nga training. Okay. Gamit yun siya sir sa mga sama sa sudad nga sama sa Tagbilaran sir.
3: Sir, mag-isguta og training. Mga pila may estimate magasto apil na tanan mga logistic sa mga gamit siyempre. Di man mahimog training lang ito yung muon. Walay gamit ang atong mga SWAT ng atong gitrain, di ba? So, sa tanan-tanan, sir, o mga pilay may expected magasto or estimate?
2: Dari lang sa ta sa concern lang, sa training. Sa training lang sa ta. Kaya katong dako mong gula. Lahi po na, sir, kato ng after silang training.
3: Logistic na.
2: Logistic na. Napon na siya yung mga requirements ng kinahanglan.
3: Okay.
2: Which is, kinahanglan na ito na studyuhan. Kinahanglan mga equipment ako na. Sa training, sir, initially, sir, nag-coordinate sa regional office. Nasa mga 3 million, more than 3 million ang pagkandak o training sa 50 ka mga
3: personnel.
2: Okay.
3: So, madayon ang training po, nagita sa mga 50 ka personnel.
2: Yes, sir.
3: Mo na yung sa mga asa man iapod-apod sa imos, Tagbilaran, ibutan na ito, na 24, then ang the rest, ano, sa man i-assign sa mga lungsod.
2: Kana sir, atuloy mo na yung historian po ni PD, nga, unsa man ang Tagbilaran ba mo cater sa tibuok 50 nga mga estudyante. Okay, di man po na kanang 50 sir, di man po na babutang sa Tagbilaran tanan. Tungod kay naman tayo ideal number.
3: Maximum 24 magka. 3 shift, 3 ka shifting. Tag-walo.
2: Tag-walo. So, most probably sir, ang may tabuan na sir, i-distribute ko na sa laing lungsod o kanang atong provincial office. Naman tayo kanang City Mobile Force company na to. Napunan sila SWAT nga train dapat.
3: Okay.
2: Kanang ilang SWAT sir, mo cater po na sa tibuok probinsya. So nindot kayo sir kung atong unaunaan kung nai SWAT sa Ubay, SWAT sa Tubigon,
3: like Panglao, kay tourist area.
2: Panglao ana. Nindot kayo kay ganang equally distributed siya. So kung nai eventualities, immediately nai maka-react.
4: Partner, sa di pa tamo padayon at sa palutso ning mga pipila ka mga pahinomdom, no? Mo break sa takadyot no nya. Mga higala mo balik mi karon taod-taod. Salamat diana pod si
5: manager.
6: Tingo, tingo. Sa katawan.
7: Sa katawan.
8: Nagplano ka magpatukod o balay? Una.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko bibib.
1: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
2: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
1: Villa Alzun Tourist Inn a Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn a Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: All right, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo ng mga ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat niyong gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. All right, we have our texter Doc Glenn. May stroke po ang tatay ko. Matagal na rin po siyang may hypertension. Ano po ba ang mabisang gamot at pwede makatulong sa mabilis sa recovery niya? GG from Davao City. Ang stroke po mga kamakabuhay ay nangyayari kapag ang daloy po ng dugo sa utak ay nagbabara or pwede rin pumutok, no? Kaya napakahalaga ang tamang management ng hypertension at pati na rin yung mataas sa cholesterol para makaiwas po tayo sa stroke at complication. Dito po makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule dahil meron po itong moringa, malunggay at luyang dilaw. Ang moringa ay mayaman sa antioxidant at kilalang kilala na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure at ayusin ang circulation. Ang makabuhay naman ay may kakayahang palakasin ang immune system at circulatory system. Dagdag pa dito ang turmeric na natural na panlaban sa pamamaga ng ugat. Para sa stroke prevention at blood pressure control, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every day. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Glenn. Meron po akong benign tumor sa breast. Ano po kaya ang pwede kong gawin para sa kondisyon ko? Larry from Cagayan de Oro City. Ang benign tumor ay hindi po siya cancerosa, pero kailangan po ng tamang pagmamanman at pagmamanage po nito. Dahil madalas, kaugnay ito sa hormonal imbalances at inflammation. Sa ganitong kondisyon, makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para po dito. Ang EXL Makabuhay Capsule has moringa at makabuhay na parehong may anti-inflammatory effects, kaya nakakatulong ito sa pagpapababa po ng pamamaga at makontrol po ang growth ng benign cells. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginger at malunggay na tumutulong na mag-boost po ng immune system na may detoxifying effect din also. Para sa mas mabilisang may labas ang lahat ng toxins na pwedeng magpapalala ng kondisyon. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman 2 times a day, no? Alright, we have another texter, Doc Glenn. May kidney stones po ako at hirap na hirap po ako sa aking kalagayan. Tumataas din po ang aking creatinine. Ano po ba ang pwedeng maging solusyon para po dito? Borges from Cebu City. You know what, no? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra-sobra ang minerals or acid sa ihi na nagiging bato sa loob mismo ng kidney. Kaya importante po ang pag-inom po ng maraming tubig at pagkain po ng mga healthy foods. Malaki rin po ang may tutulong po ng EXL Makabuhay Capsule dahil sa moringa at makabuhay plant na tumutulong na palakasin po ang kidney functions, magdetoxify po ng katawan at tutulungan na ilabas po ang toxins. Kasabay rin dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginger at malunggay ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong na lumuwag po ang daluyan ng ihi at mapabilis po ang paglabas po ng bato. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee, 1 cup 2 times a day. Dagdagan po ng maraming tubig para mas mabilis po na i-flush po ang kidney stones. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may powerful combination ng natural ingredients na kilalang kilala sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant at detoxifying properties na nakakatulong silang i-manage po ang blood pressure at circulation. Para sa mga stroke patient, no, magpapababa ng pamamaga at palakasin po ang immune system para sa mga may benign tumors. Palakasin po ang kidney functions at tulungan na mailabas po ang kidney stones. Lagi po nating tatandaan na ang kalusugan ay kayamanang hindi po natin matutumbasan. Kaya't mag-ingat po tayo at magtulungan tayo sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo po ay nabubuhay, mahalaga na alagaan po natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, "It is health is the real wealth and not piece of gold and silver." Ang kalusugan ay pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. At huwag natin itong kalimutan at pahalagahan. At para sa ating mga kamakabuhay na laging nagsusubok ng mga solusyon sa kalusugan, tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandyan upang magbigay ng gabay at kalakasan sa ating hamon sa buhay. Tulad na sinasabi po sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po sa ating pong may kapal na ibabalik niya ang ating kalusugan at gagalingin tayo sa kahit anumang mga klaseng uri ng sugat, hindi lamang sa physical, kundi pati niya rin sa ating emotional at mental na sugat. Kaya at magtiwala po tayo sa Kanya at magpatuloy tayo sa ating journey sa kalusugan at pagpapabuti. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patungo sa mas malusog na buhay ay isang tagumpay. Patuloy tayong magtulungan at magsuportahan sa ating journey. Ang kalusugan ay isang biyaya sa tulong ng tamang produkto at gabay na magtatagumpay tayo sa pag-aalaga ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa atin.
5: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ang kalimot mga produkto sa EXL, makabuha inyo karong mapalit sa mga suking butika. O dirisan sa itong radio station sa KISS 1023. Ang all-in-one skincare oil alang sa mga dinaliang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan. Produkto sa EXL, makabuhay.

Welcome back, everyone. Welcome back to Maayong Buntag Love. This is your one and only Baby Bumbulero. At ako muna ang makakasama nyo ngayong umaga at ako muna ang magpapainit sa inyong umaga. Alright, so if you have requests, you can reach us sa itong mga text line numbers sa 0953-943-7414 or sa 0938-809-2808. Alright, how you doing, people? Kamusta man mong tanan? Again, this is your one and only Baby Bumbulero. And enjoy more music right here at the new Kiss FM, Bohol.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Ang Joy 1050 pack hanggang 15 na swak.
4: Way over kabito'y paro.
3: Ang sikreto, liit bensin kong patak sa buong hugasin na swak. Konting tubig haluin at mabulain.
4: Over sa bula, over sa bisa.
3: Liit bensin kong patak sa buong hugasin na swak. Ang Joy 1050 pack hanggang 15 na swak. Ang Joy 1050 pack hanggang 15 na swak.
5: 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test.

Welcome back, everyone. Welcome back to Maayong Buntag Love. This is Rewind and only Baby Bumbulero. Alright, kamusta man mong tenayin? For it's been a while, no, na hindi tayo nagsama. It's been a while na hindi tayo nagkita. Alright, so but before we continue to our program, I just want to say hi sa atong mga listeners nga naminaw karon. And sa mga staff diha, no? Diha sa may Grafica Sofia and also dyan sa may RC Lucky Graphics. Hi, hello po sa inyong lahat dyan. Maayong pagpaminaw. And also, I just want to say good morning diha sa may Unitop, Unicity, dyan sa may City Square, no? Maayong pagpaminaw sa inyong tinandiha. And hello po sa mga naminaw karon diha sa may EGL Enterprises. Wow, maraming salamat po sa mga nakikinig dyan. And also, coming from John Lomantas, no? Hello, DJ Bumbulero. Pa-shout out sa tanang Petron Station nga always naminaw sa Kiss FM. Alright, no? Sa mga nagpagas diha, ha? Mga motorista, mga nagsakay og jeepney, nagpagas. Hi, hello po sa inyong lahat dyan. And also to Jonal Dalida, who's listening dyan sa my San Isidro. Wow! Hello, Jonal. Kamusta? And also to Ma'am Conze Lopena, nga nakinig daw ngayon dyan sa my The Hub at the Capitol. No? Sa mga nangaon diha, ha? Diha sa my The Hub. No? Maayong pagpaminaw sa Maayong Buntag Love with your wine and only Baby Bumbulero. And also na diha sa my Balot Store, diha kay Kagawad Marlon De Luza and Mamaymay De Luza, no? Again, thank you so much, ha? Sa lami kayo nga foods gabi'i, no? Diha sa may Barangay Manga. Again, happy festa po sa inyong lahat dyan. And also dyan po sa may 3N Store to Ma'am Nell and Sir Noel Belano and to their beautiful daughter, no? Walang iba kundi si Noe Ava Belano, no? Dyan po sa may Manga. Hello po sa inyong lahat dyan. And also maayong buntag pod kay Edgar Otara, no, nga naminaw karon diha sa my Maisie Store. Wow. Hello po sa inyong lahat diyan. And also naminaw pod karon diha mga tricycle drivers diha sa my Kaontabay, no, diha sa my Tobacco Street. No, sa mga tricycle drivers nga nangaon diha, no, wala mi nga kay anan diha sa Tobacco Street, no, kugon, no, kundi ang Kaontabay. All right. And also, the last but not the least, hindi nagpapahuli, no? I just want to say hi to Catherine Silada together with her siblings diha sa may Bingag Dawis. Hello, Kath. Kamusta kayo na dyan sa may Bingag? Alright, and also to Joy Calcaben, nga naminaw karon diha sa may HNU. Wow, hello po sa inyo na dyan. Alright, so meron po tayong bisita ngayon. Hello, Ate G! Alright, so kamusta DJ? Alright, laban lang. Alright, magbabalik pa ang inyong wine and only Baby Bumbulero. And enjoy more music right here at the new Kiss FM Bohol.

0: Tuwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! What a ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian!
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hello! Mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
12: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Pabatanan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
15: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Okay, good morning sa ato mga kaigsunang bulanon. Ilabinigod sa ato mga suking tigpaminaw. Ning nag-una nga FM station ng ato nga lalawigan sa Bohol, mga higala. Welcome, kamuntanan, sa ato na usab nga lain nga edisyon ng Adlaw nga Lunes. Hunyo 1, 2026, mahigala. Takna sa Richly Water. Ding gituyo kinigbugna nga programa aron magsilbing tinubdan sa impormasyon, masayod kamo sa mga pinakaulahing updates mahigala kalabot sa padayon nga paninguha sa management sa Richly Water pagugmad sa tubig aron singuniana ang atong mga kaigsoonan nga bulanon sa nagkadayang lungsod ug barangay makatagamtam sa luwas ug limpyo nga tubig mahigala gikan sa Richly Water. Sa gihapon kaning higala sa nginan alan isto kay Mangmang. Makauban ninyo hangtod kita alas 11 o gauban ka na ito, mahigala, ang head sa customer service, si Ma'am Pam Llanos. Good morning, Ma'am Pam. Happy Monday ka nimo.
1: Good morning, Sir Alan. Happy Monday sa itong mga listeners. No? Ay, labi na sa katong atong kaubanan sa office in behalf of Richly Water, ato ang President, Sir Ralph Miguel Lim, and si GM po, GM Al Kalinawan. And of course, itong mga kauban sa Lubok, no? Sa Loktob na WTP, sa Sevilla, katong ongoing, nagtrabaho karon o sa Trinidad. O gilabi na po sa itong mga team na 24-7 nag-duty. So, hello ninyo. Happy Monday.
0: Okay. Kamusta usab di ay sa itong presidente, no? Nga si Ralph Bakelim. O nga ito nga assistant GM diha sa kinini ang barangay patrosinyo, si Engineer Danvers. Huwag sa imong mga kaubanan diha. Okay, padayon ta. Di ta mag-usik o panahon gumikan kay pila ramaning medyo oras ng programa. No? At least makapadangat tag mga pinakaulahing updates mga higala. No? Labi na sa sistema karon sa atong panubig. Wa by mga angay kabalakan. Labi na nga di maginato kalikayan nga isaka yun ang demand karon gumikan sa kainit sa panahon. No? Apan sa dili pa, ato guti ko nga atong ihatag unang atong trivia. Yawat sa itong mga kaigsunan nga gasunod ni ining atong programa, pamasin nga sila mo ipalaran nga makadaog sa atong trivia, gumikan kay ang unang makapadangat sa insaktong tubag, maoy palaran nga makaangkon sa libreng koneksyon o 100% nga libreng koneksyon gikan sa Richly Water mahigala. Kung galing nawahay lang mong jutay, pila ka segundo, paunahan na iraman eh. Di gapon mamigawag na doon mo'y 50% nga diskwento o niya katong nipadangat sa ilahang tubag apan sayop, doon na gapon mo'y 20% nga diskwento. No? Ang inyo na gyud ini ang kakugi sa pagpaminaw sa atong programa matang adlaw Lunes, alas 10:30 hantod sa alas 11 sa sayong kautuhon, inguman dito sa adlaw Sabado, no? Alas 6 ngatos alas 7 dito pika sa Sibianan, mga igala. Okay, atong ihatag ang atong trivia, Ma'am Pam.
1: Okay, so atong trivia no is gibalik na ni siya. So, unsay meaning or buot pasabot sa WTP? So, sayon ra kayo akong utrongon. Unsay meaning or unsay buot pasabot sa WTP? So, isend or ipadangat ang inyong tubag sa number nga Smart 0960-271-0641. So, ana nyo ipaabot ang inyong tubag.
0: Okay, good luck no sa ato mga kaigsunan nga nagasunod ini o ganing appeal ng ato nga promo mga higala. So padayon ta arita sa una ngali sa systems update no. Kung kumusta ra unsa nay dagan about wabay katakda nga water interruption o unsa nay pinakaawahay nga update man pam.
1: So system update wala ra tay naka-schedule na water service interruption. So ato ang update pod atong appeal update is ang current na pressure karon. So far no improve na or ni saka na atong pressure. So akong tan-awon ang real time na pressure dito sa submarine.
0: Meaning ning dugang tag frequency?
1: Usap pod ana is dito sa Lubok nagdugang
0: tag dugang frequency sa atong booster pump.
1: Then karon, which is June 1, naka-schedule na ta na mag-replace or magtrabaho sa atong RSF1.
0: Mm-hmm.
1: So sugod na ta karon.
0: Sugod karon adlawa, no?
1: Yes. So ang buot pasabot ana, so katong RSF1 nga if mahinumduman nato gani nganong natay RSF3 tungod kay si RSF1 need na nato siya i-undergo og preventive maintenance or mag-maintenance ta sa iyahang filter media. So karon sugdan na nato. Karon mismo nga adlaw, sumusugo na ta sa activity nato sa pagpuli or paglimpyo sa atong RSF1. So after ana mga 1 month na siya, sir.
0: But sa gihapon dili makapikto ni sa pressure no ang pag maintenance hinlo sa RSF1 gumikan kay nag operate naman ang luktob water, in fact layo pagayo ni kayo ang kining iyang maksimum mangigala no apan kay ginahanglan na pod nga limpyuhan ang RSF1 aron sunod na pod lain RSF2 na pod siguro mao ilimpyuhan aron nga pangandam no mga reserba mga higala sa rapid sun filtration dito sa barangay patrosinyo sa pinakaunang treatment plan sa

0: abot na siya around mga 4th to 5th floor siya nga pressure. So daghan po na tang feedback nga na-receive po Sir Alan, no, sa...
1: So, kana nga pressure man pa, dakong posibilidad yun nga ang purok 7 o purok 8 sa apersungkulan, agas na yun tanan.
0: Yes, natin feedback actually sa Chato de Paz mismo. Mm-hmm. Kana sila nga area pa.
1: Mali, pinakahabog niya yun.
0: Yes, oo, natin feedback. Actually, naanagin yung mga customer nga nagpa-reconnect kay katong nagpa-temporary disconnect due to low to no water pressure. So, nanataron, nanatay na-reconnect, kaya nag-feedback na sila dito. Naamang po yung mga customer na to dito nga nahabilin, no, nga nag-feedback dyan, nga ma'am, nakaagas na yun me, dire kay sa dugay-dugay nga paabot. Naatay service report, which is scheduled na to siya nga i-post. So, ato palang i-finalize, ipa-approve na to. Para, katong mga feedback, na pagali dito, nga word for word, no, ingon, Sir Alan, nga, at last, the long wait is over. Na, giningon dito, nga. Nakaagas na yun sila. So, ang uban po na mong encourage, so, kinsa itong maka-feedback po nga, wala pa kaagas or hinay ilaha, pahibaw lang kay, wapunta kay baw po kung it's either inyong valve, wala ba ma-open, nakagama slightly open na ba siya, or kuwang open, or naka-close yun inyong valve. So, so far, no, dako kay tang improvement yun, Sir Alan. So,
1: very good, no?
0: Ipayon tang ipadangat sa tanan, no, nga, dako yun tang improvement sa itong water pressure all throughout Dawis and Panglao.
1: So kini karon taas-taas na gyud ang pressure ni niya, ngani nakaagas na ang mga elevated area. Ang ato lang hangyo po sa ato mga kaigsoonan ng mga dili lang konsumidor but sa ato mga kaigsoonan, no, sa mga lugar nga aduna nay linya sa rich water, kung ugaling makakita mo og adunay nagleak diha, no, nga tubo ma richly ka man o dili, i-report gyud ayo ninyo sa pinakaduol nga mga opisyal, no, sa barangay hall o asa ba aron nga mapadangat dayon ang maong problema sa richly baka o kaha sa inyohang water system sa inyong LGU. Kay usik man po, no? Labi na gyud og richly na kay kanang tubig, dili na naingon ba og ordinaryong tubig, no? Potable water ra gyud na kay niagi magyud na sa savings digits kanang mga tubig diha nga og garing mo lake, no? Ikaw gawas pa aron malikayan pon nga dili mo dako ang problema. Unya og pasagda nato na kanang atong krasada pod maguba, no, sigig agas ng mga leaking kay expected yon og dunay leaking kusog ni siya kay taas-taas man ang pressure nga gi hatag mga higala sa mainline, no, mao hinungdan nga ang mga elevated area kining sungkulan upper sungkulan o kining purok utso kamukoy sa ingon ini nga sitwasyon tanaw nako murag tanan-tanan ang giguro ni agas ugwa mangali wa pang mo agas. Palihog og paibaw ninyo kay basig dunay nakasampong niha o dunay ba kahilinya nga wa na clog up na tungod sa kadugay nang kitang wa agas-agas, so aron masubay-subay po na, no, kay aron pud nga ma-inform ang management magigala ang tabangan mo og subay ninyong linya diha. Okay, so sa uban man pam
0: mag-update lang po tano sa katong mga nangutana o pila na ka-percent atong Sevilla ng construction.
1: Oo, tuod, ang Sevilla.
0: So, katauhan diyan sa Sevilla, no? Nanata sa 80.5% overall accomplishment.
1: Wow.
0: So, on track, gapunta, on schedule, gapunta sa July 1 nga ato ang target. So, happy tatamhuman sa Sevilla, no? So, dahil nangutana dira sa Sevilla, labi na na akong uyuan diyan sa iwon. Manong Eugene, yan, no? So, kagawad na siya diha. Mutana siya kay apil mapud siya sa
1: maka-benepisyo.
0: Maka-benepisyo kay lisod yung kuno yung tubig dito. So, kanano 80.5% na ta overall accomplishment. So, happy tatamhuman. So, isang buwan na lang yung exactly 1 month nga paabuton para maka-start na ta og distribute or maka-start
1: wow.
0: na ta og kuandara.
1: So, thrilling kayo na, no? para sa itong mga kisunan diya sa lungsod sa Sevilla. Now, kamusta ang atong Albor?
0: Si Albor nagkuan na ta nagfinalize ata didto na si Sir Nick, no, nagkatong nagpa perma na sa certificate of acceptance. So nahuman na po tang install sa mga ARV. So ang atoa na lang karon is ni quote na ta ni LGU Albor. So naghuwat pa mi og final nga notification ni LGU
1: para sa Tapstan.
0: Para sa Tapstan ni siya. But ongoing na ta, nagkamulo na ta og supply nila didto.
1: Mm-hmm.
0: So naa man sila yung mga cistern tank daan nga naka-ready. So didto murag didto nila gilabay ang gilahang.
1: Ah, okay.
0: Oo, so pero ongoing nagutag supply nila. Mm-hmm. Starting pa tong pagsugod yun, pag turnover nagnaana sila konsumo.
1: Mm-hmm. So kibalik ka ng pagtaod sa mga tapstan para nas mga bag-o nga mga konsumidor.

0: Or,
1: yes,
0: bago nga aplikant
1: sa pipeline. Oh. Oh. Atong mga existing nila nga naanay
0: na naka
1: tubig na gud sila.
0: Gamit na sila.
1: Oh, nakagamit na sila.
0: So very good, no? Unya atong nabasa di ay sa post ni Mayor Ayuban Saluway, nagpasalamat siya sa Richly Water gumikan kay dunay gipada ditong tanker.
1: Yes.
0: Oh.
1: Nagpadata nila ano sa to last pinaging adlaw, no? Naatay kuan didto. Pag Friday, nagpadata nila og one truck na free donation through Mayor Ayuban, no? So nato didto na nahaton nato sa fire, and then apo tay mga kabalayan nga gipang hatdan or gipang punduhan og tubig. So moto siya atong gi donate, which is care of to siya ni Richly Water. So nalipay, no, nagpasalamat ang ato ang Tagaluway kay kadtong time is pista to.
0: Pista, oo.
1: Ang at pista to or dispiras na magali siguro to. So daghan po nang inahalag tubig, gigalisod gyud po silag tubig didto. So which is nakatabang po sila.
0: So pila ka tanker to ang na
1: isa ka tanker, isa ka truck which is 16 cubic. So 16,000 liters to siya.
0: Timing putong panahon na nga nagsingabot ang pista, nagkabungbuang po gilang system. Silang waterworks mo to nga kanunay ta makita sa post ni Mayor Ayuban nga sige silang overtime, no? Repair sila hang system sa lungsod sa Luway. So mo to nga pasalamat siya sa management sa Richly Water, labi na gyud sa atong chairman Richard Lim, gumikan kay nga pada dito usa ka dakong tanker sa tubig, no? So at least makaabag-abag po to, no? Sa atong mga kigsunan nga labi na pista kinang lang yung tubig kay grabe mo gyud ang kuana gamit sa tubig. Unya kamusta ang atong ongoing pipelining para sa expansion sa atong Tagbilaran?
1: Sa ato ang katong sa co-op going Tokyo Hotel, katong ma-cover ang St. Joseph Village, na natas sa 84.33%. So, 183 lengths na ang na-laid na to out of 217 lengths. So, hapit ng human. Naalan tayo nag-temporary stop sa takaron kaya na tayo portion sa atong pipeline nga kang DP. So, naghuwat pa sa permit. So, once nga na natong permit, ato na itong i-continue. But hapit na tamuhuman na nata sa 84.
0: So, basig matingamo, anong dugaya man na kayo nga pila na mubo naman na, no? Ang itabo na hinay na siya gumikan kaya ang trabaho gabi ira, mangod?
1: Yes, every night na
0: ito. May, ang trabaho sa kontraktor, dili ang trabaho adlaw, rumalikayan ang traffic, no? Kaya kanang napita, kanang padoong diya sa Kupus Hospital, gikan sa Q Hotel, lagbas na dito sa Dampas, Barangay Hall. Grabe na traffic diha mahapon. Adlawan. Muna nga para dili makadugang sa kahuot sa traffic, muna nga ang kontraktor na napita, panggabi ila sa trabaho, no? Muna nga hinay. Pero at least 80% ta.
1: Yes, 84.33. Happy na dyan. Mahuman. So, dugang po na katong mga nangita o namat corporation. So, naatay available na local salt for sales
0: katuding
1: sa Star Port.
0: Nangita o asin.
1: Yes, nangita o asin nga. Pwede pang kusina, pwede ninyo i-retail ni siya, mag-sell mo, mamaligya mo, or pwede po ninyo ni siya na-apply ka ng fertilizer, pwede po siya. And then, at the same time, maghatag mig number, dire. Kaninga tulo ka number ani lang i-contact if mag-inquire mo sa price or sa unsa inyong paagi for pick up. So akong ihatag, no, pilmerong number 0927-632-2670 or 0917-707-0263 or 0948-161-0909. So moto siya ang number nga inyohang i-contact if ever nga interesado mo. Barato ra dyan ni siya kaayo. Per sako ni siya sa mga mangutana. Per sack, which is 40 kilos.
0: Tanang klase sa asin, ha? Industrial, abuno, pwede o panggamit sa balay. Iodized na dito, no? So, kato nga number, i-save lang to ninyo. Kaya ron, ato mo mangutana o kapilay presyo o plano po mo magnegosyo mo, no? Reseller mo, no? Or kaha, kontakan niyo si Kunsihal Erwin Bakyal.
1: Pwede kayo.
0: Oh, kaya siya mo yung nagmanis, ana, diha sa Starport, Pangaygala. Ang budiga, ana, nanimutang diha sa halos matbang sa
1: seminaryo
0: sa Talukto, Pangaygala, no? So, okay. So, anday lang concern, ma'am Pam. How about sa atong billing? Wabay reklamo?
1: Far wala raman sa tay major concern sa billing, Sir Alan, but mo remind lang pod mino sa ato ang mga consumer na to always ka nang see

0: nga updated inyong contact details kay naamgoy usahay gyud na gyud di malikayan nga kana bitaw mawa ang number, mawa ang SIM or unsay concern. So ayaw lang mo kalimot og pahibaw sa atong opisina kay tanan natong updates, billing, ato ang notice, tanan nga mga announcement. So ato nato ipadasa inyong number or email nga naka-register. So hangyo ming if ever nga nag-change mo or naamoy mga kanang updating sa inyong email or inyong contact details, pahibawa lang po ng office or ang pwede ra gud mo tawag ra or i-text lang ang inyong new number kay kami na mo update kay para updated mo kay naamoy nga na concern sir mga natinga siya kay wa siya kadawat og billing, so muntong i-ato siya sa office, so pagtanaw na to is daily updated ihang number. So make sure nga updated inyong number and then email pod para nga ma-update mo sa inyong billing unsa po ato ang announcement, mm-hmm. Abatay interruption, so maka-receive yun mo mga notification. So ay lang inyo kalimti and then at the same time, katupong mga nag-inquire, sir, alano nga mo-apply, nga bisag wifi playing. So, pwede kaayo mo mo-apply bisag wala pa tayo pa playing sa inyong area or wala pa mo'y line, wala pa'y linya diha. Pwede kaayo na atay mga inquiries sa De La Paz Cortes, no? Itong mga kauban diha sa De La Paz Cortes at itong mga listeners diha, okay, kaayo mo mo-apply. Wala pa lang yung may ka-receive o application. So, naamay nang nawagod. So, muna nga mag-encourage tanan.
1: Ang ilang pag-apply, pwede online?
0: Yes, pwede online. Atay website www.richlywater.com pwede mo mo message adto or mag-message lang muna mo through Messenger, kami na mo process ana umuhatag ninyong instructions. So actually dali ra gyud, apply lang mo, kami na mo fill up sa application if ganang di mo kanha sa office para nga ma-appeal maguna nato sa priority pipeline kinsa tong daghag aplikante may sunod mauna gyud nga atong pipelinehan. So, gawas pa, nang lapas na pa daghang area nga nag-inquire. So, fill up lang mong application. So, if ever di mo kalugar sa office, tawag lang mo, pwede rin na to siya i-arrange through online.
1: Niya, itong ipibawag-balik ng atong installation fee, wala na'y staggered.
0: Oo. Ang installation fee na to is wala na tayo staggered, no? Cash basis na ta. But instead of 6,600, naka 10% off ta. Since cash basis naman, nanata sa 5,940. Mm-hmm. Atong installation. Kay, kuha naman, wala naman ta nag-installment, mao na nga. Atong i-follow is discounted price, yeah. Naka-discount, good yapon ta.
1: So, dako yapon, no? So, sa una kay, pwede man tog utang. Unya inig bill ato lang i-deduct dito ang atong installation pero karon wa na. So nihatag na lang ta 10% off may higala para sa connection kato mga bagong applicant mga higala.
0: Oo. Pwede pud magkugi silag paminaw sa trivia sir. O magkugi mo og kanang answer or kanang participate sa trivia 100% na sila. Wala mo bayaran or bisag mawahi lang gamay na tay 50%. So pwede kayo.
1: So, gawas sa hapit naman mo man ang kini-expansion diha sa may Q Hotel padung sa Co-op Hospital. After ana man pam, asay sunod nga lugar o area nga mag-pipeline na pod for lain nga expansion sa atong sudod sa Bilaran.
0: Ongoing patag-update ron sa tong priority pipeline sir Alan.
1: Okay.
0: Na mo gitrabaho sa tong sales karon. Na isa ka personal gibilin to sa office kay nag-update sila sa ilang priority pipeline. So i-update na to kay aron mahibaw-an to asa tong sunod na pod mo pipelining. So more likely murag naatay pipelining diri sa Tagbilaran pod pa nga area. So na may na pa mo gubi mga area diri sa Tagbilaran sir nga kanang kuan ba wala kayo pa sila ka agas gyud. Kaya na may mga kuan nga layo na bitaw or sudlon nun. So, naara tayo mga kuan. Ato i-finalize niya. Atong next na to week nga session is atong i-announce siya kasi sunod.
1: Okay.
0: Labing maayo itong ganahan yun na mukuan.
1: Sa Panglao area, Dawis o Panglao, wabay additional nga linya diha karon? Wabay expansion sa abang mga barangay?
0: Sa Dawis and Panglao, naatay kuan sir, naka-schedule na to sa Panglao. Pero kuan pa na siya ka ng naman ko'y mga aplikante na to nga commercial, mga dagkong establishment nga mo. Specifically request gud sila pipelining care off nila ang expenses. So mahog nga kami ang mo pipelining but sila ang mubayad.
1: Sila yung gasto.
0: Na yung mga ingana na to nga activity ron. So ga-process pa pud mi. Na yung daghang ingana nga kung dili ra kayo. Na may laing way pud nga. Og daghang apply si Richly mo pipelining but na yung ka ng mga dagkong establishment gud nga gusto nila prefer nga ilahag yun ang pipelaying. Sila yun mo pa pipelaying yun direct yun sa ilahang.
1: Posible po na nga ang ilahang tubo na dagko siguro po.
0: Yes. Kasagaran anak to panglaw sir kay minimum tag 1 inch dito. Kasagaran mga resort kay mabuto tag 2 inch, 3 inch. Dako na kaayo na siya. Dako kayo na siya nga demand na. So, dapat sa Dawis po, naapod tayong mga gi-consider nga pipelaying ato. But more on daghan yung tag mga expansion diri sa panglaw magod. Daghan mga bagong resorts. Napay mall. Nga, oo.
1: Gani itong niyaging simana dahil groundbreaking, no? Ang Robinson. Sa ka-hotel, no? 5-star hotel. So, makita ni mo nga grabe yun, no? Ang pagsaka sa demand sa tubig. Mainong dan nga kumahimo atong tabangan o padangat o request sa NWRB through email kay ito ay nakapinding water permit, no? Para sa additional nga treatment plant sa dito sa lungsod sa Lubok. Kini pagpakandam ni sa umaabot ng mga adlaw, no? O mga buwan, tuig, kay di man mahimo o kining ang atong panglantaw karon na kita ang adlaw, no? Dili karon si Manaha, di sunod pang mga tuig, no? Kay kadaghan ng tao, natural, kadaghan ang demand sa supply sa tubig mga higala.
0: Mojud bito na nga nagyutay mga kuan ang management is nagtan-aw na nadaan na natay mga water permit nga gi-applyan no for expansion purposes. So if makuwang na po ni ato ang Lubok nga WTP mugama na po taglaing WTP. So walay problema. As long as ang management jud is always ready gyud na ta mo sat mo go patang extra mile anos ata taman asa taman ta basta lang nga ma-satisfy na to ang needs sa ato ang clients no sa ato ang mga customers. So natay mga expansion nga plano apil na and then ang El Nino sad nga which is gihulga man siya inyo you ready ta na natay preventive measures ana
1: ya ato ikalipay pagpahibaw nga sa di madugay magsugod na lipod og construct ang treatment plant diha sa Ohan Spring no kay mura og maayo na hipno naman tanan so ato lang ipahibaw punpohon ang schedule para sa plan diha sa lungsod sa Cortes particular sa barangay New Lourdes no sa Ohan Spring mga higala so dako na kay nagtabang no so mga ningunana nga way hunong ang management mga higala pangitag ni Dios no dili lang sa pagtubag sa panginahanglan karong adlaw mapuhon kundi dili sa sunod pang maabot ng mga katuigan no para singunana nga atong mga kaigsoonan nga dugay nang nangandoy nga makaangkon og tubig nga luwas imno sa matag pamilya ila nagyu kanang angkon mga higala sumabot ng mga adlaw gumikan sa paningkamot o saka pribado na water provider mga higala nga gipanagiya sa saka Bulanon no mga lima pamilya mga higala so nga tong oras on top alas 11 sa iyong kauntuhon mga higala no wala naman siguro tayo nakalimtan na mampam
0: so far wala naman po Sir Alan Katura for now
1: okay. So, manamilita, no? Kaya na pag-atang na po ning sunod nga programa. So, manamilita.
0: Okay, so, ang atong ihatag ang tubag sa trivia, no? So, ang tubag is water treatment plant. So, katong mga nakatubag og sakto, paabuta ang text nga, mga text sa mga taod-taod after ani para sa instruction sa inyohang price to claim. So, ano, in behalf of Richly Water Inc., headed by our President, Sir Ralph Lim, and of course, our GM, JML Kalinawan, no? So, mag-remind din yung perming, ayaw mag-hesitate if ever naamoy pangutana, concerns, or reklamo sa ginagmay lang na mga inquiries, ay mag-hesitate o contact nato through tawag, pwede ta mo walk-in, open na ta permi, and pwede po ta mo email or mo Facebook sa Messenger. So, mora to o happy Monday.
1: Okay, good morning ni Ma'am Doris Kaluyong, no? Ay nag-watch na to sa atong programa. Uksangan sa atong partner din si Ma'am Pam Llanos, no? Ang in charge sa customer service Mahigala sa Richly Water. Uksangan usap sa management sa Richly Water Mahigala, labi na sa atong batanon nga presidente, si Ralph Bakilim, kaninyong tanan. Kaya tawang Bulanon, dagang salamat o good morning sa no.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamat sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is

0: dripping one drop per second. It could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Ligo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Maing adlaw dok, unsa man insaktong oras o angay nga oras ting pamahaw. Salamat dok sa pagtubag sa kuang pangutana. Okay, daghan ang mga hunahuna nga ang uban alas 5 sa buntag, ang uban alas 10 sa buntag. Ang uban, di gyud mamahaw completely. Pero ang modern science and nutrition research, ilahang i-confirm yun, ilahang yung nakita, makapa-interest yun kaayo. Nga nganong mamahaw ta o gatong isigutan karon unsang orasa, tungod kay ang atong lawas nagasunod ni siya og biological clock. O kung ang atoang pagkaon mahanay, maharmoni siya ni anang orasan, ang atoang kahimsog sa panglawas mo improve ni siya. Ang atoang biological clock, itawag po na siya og circadian rhythm. Ang circadian rhythm simply means nga atong lawas ang atoang kinabuhi na atay 24 ka oras nga nagtuyok kada adlaw. Mao ni siya nagkontrol usab sa atoang body functions. Kabaluta nga lahi gyud atong bation panahon sa gabi, lahi pud atong bation panahon sa udto ug sa buntag. Naay nagkontrol sa tua. Now, kining 24 ka oras or biological cycle, iyang ginakontrol apil diha atong pagtulog, atong paggaling or digestion, ang atoang hormone release, ang atoa pong body temperature, ang atoa pong metabolism. Apil na sa gikontrol sa atoang 24-hour biological cycle. Ang mga scientist nagdiskubre nga ang atoang lawas mga pinaga, nakaprogram yun na siya. And of course, when we say program, naagi yun siya'y creator, naagi yun magbubuhat ba? And of course, God or Dios, para nga mo trabaho ni pag-ayo at certain times of the day. Even gani sa Word of God, mabasa na ito na sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So even the Word of God, nagasultig yun na ito, nga natay timing system, nga ato ang i-follow. Or inong na ito, God's timing system. So, speaking of timing, sagad sa mga nutrition experts, ilag yung girecommend nga ang alas 6 hantod alas 8:30 sa buntag. Mauni siyang pinaka the best nga bintana or window nga kauno nato ang atoang pamahaw. Why? Tungod kay daghan kaing mga several important things nga mahitabo aning buntag. No, daghan, basta buntag, daghan kita mga importanteng mga butang na hitabuan eh. Number one, kining mga orasa, ang imuhang metabolism is taas, kusog. Aning orasa, especially alas 6 to alas 8:30, taas kay imong metabolism. Mayon ganitag metabolism, proseso na siya nga ang imong lawas iyahang i-convert ang pagkaon into energy. Ang imong gikaon mahimong enerhiya, mao na metabolism. Og napakita sa pagtuon nga ang atong metabolismo mas aktibo gyud siya panahon sa buntag. This means nga ang atoang lawas mas makaprocess siya pag-ayo sa atong mga glucose, atong asukal. Mas musunog siya sa mga kalori more efficiently, og mas i-convert niya ang mga sustansya paingon sa enerhiya or convert nutrients into energy. So kumukaon ta late ang lawas nato, base mapundo lang to niya ang pagkaon paingon sa taba, fat instead of energy. Mao na ang daghan sa mga tao kung dili sila mukaon or late ang ilang breakfast, mao gyud ni sagad ilahang bation. Kapoy, gutom kayo unya, naga-crave sila og mga tamis nga mga pagkaon. Nang uban, parang di sila mo breakfast, magkapilang sila. So, naana sila yung long-term nga problema later on. Hinumduman na to ha, ang ikadong punto nga, ang ato ang paggaling sa itong pagkaon, pagproseso sa itong pagkaon sa itong lawas, mas mo trabaho na sa pag-ayo basta sayo sa adlaw. Ang ato ang digestive system, mas kusgan siya sa buntag o panahon sa adlawan. Panahon sa gabi, ang ato ang paggaling sa pagkaon, muhinay na siya. Tungod kay ang lawas, nag-prepare ang atong lawas para mapahulay o mag-repair. Kani dapat i-focus sa lawas eh, panahon sa gabi, mapahulay o mo-repair. Diba kita usab, kung mutrabaho ta sa buntag, mutrabaho ta sa adlawan, pagagabi o sa may itong next buhaton, pahulay o repair. When we say repair, pag matani mo ba, presko, kondisyon para mo trabaho. The same gihapon unta ang lawas, ang ato ang internal nga system. Mao na nga kung katong panihapon panalitan wa kanan mahaw, pero mo grabe ka kaon sa gabi, pildi ka in the long run nga naman. Basta paggabi mo hinay naman ang imong metabolismo. Unya ni kaon kagdaghan, mao na nga mag acid reflux ka. Mao na sagad hinungdan. Kabuhion or acid reflux, magbutod ang tiyan, unya di kaayo katulog. Kung makatulog man putol-putol o dali kaayo, pagmata bitaw nimo sa buntag, kapoy mana ang uban, pagmata magkape, ayaw unta. Pagmata exercise, then tubig, plain tubig or warm water. Hinumduman nato nga ikatulong punto nga atong utok nato, mas nagkinahanglan siya og morning fuel. Buntag nga fuel kanang mupat gana sa tuang system. Hinumduman na ito nga panahon nga nangatulog ta, nag-fasting ta, but pasabot 8 hours, especially sa mga bata, 12 ka oras, walay kaon, no? Tulog mo ta. Manag, in the first place, manag itawag fasting, kay walay nangatulog ta, watay kaon. Mao na nga pagmata na ito, ang ato ang utok, low ang iyahang fuel. Kaya wala matay kaon. Okay? So, ang breakfast, makatabang na siya, nga mabalik ang insakto nga asukal para sa tong mga utok, makafocus ta, insakto atong memory og natay mental clarity. Mana sa mga estudyante nga dili gyud kaayo nagabreakfast, ang ilahang concentration maapektuhan, unya ang ilahang academic performance maapektuhan, medyo sa puton dali mahiubos basta di nagabreakfast. Ang scientific research or modern research in chrononutrition, sa ning chrononutrition, mani siya ang science of timing of food intake. Nagpakita gyud sa mga sayo nagapamahaw, mas nagaregulate sila silang insulin. But pasabot dili ka basta-basta madiabetes, di po ka basta-basta mag-low ang imong sugar. O niya, improve ang ilang metabolism, nagareduce ang obesity risk. Kung gusto ka magpapayat, mas maayo gani kung mag-breakfast ka, ug dili hinoon ka manihapon. O niya, mag-improve ang imong blood sugar control, masuportaran imong weight management. So, basta buntag, naka-insaktong protina, naka-insaktong fiber, naka-insaktong vitamins, naka-sustained yun nga energy, basta naanis si muha. Unta, imong likayan ang kini mga sugary coffee kaayo, mga soft drinks, mga pastries, processed foods, kay makapag-crush na si imong energy later. Unsa man mga protein sa morning, mana ang sagad, itlog, isda, mga karne, sa mga insakto pod nga mga protein sa gulay, mga beans, mga liso-liso. Pero ang kanang mga beans liso-liso, para mahimo siyang complete protein, ato na siyang i-combine sa brown rice, mais, ang kanang daghag fiber nga mais, kanang dagko nga pagagaling. Importante kaayo na tay complete protein, especially sa morning, kasi pag wala tay complete protein, usa na sa mga hinungdan nga magsakit gihapon ta. Dalita malimtanon, daghantang sakit, bisag dita magaog karne. Daghanag vegetarian, masakiton gihapon. Kay base, dili complete protein. Ang complete protein, but pasabot nga nag-contain na siya og tanan nga mga essential amino acids nga dili na siya ma-produce sa atong mga lawas. So, unsa man ang mga complete protein nga sa mga animal foods. Number one, itlog. So, kung wala kay insaktong mga gulay, at least ayaw gyud biyae ang itlog. At least na kay duha, tulo ka klaseng itlog kada adlaw. Dok, di ba tamo taas itong kolesterol na dok? Dili, basta buntag nimo kaunon ang itlog, mga pinaga. Ang kompleto nga essential amino acids isda, mga karne ug gatas.
1: Stay tuned in, mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapop ang Kiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Kaya't EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Pero kung naa kay problema sa allergy, naa kay problema sa baga, naa kay pneumonia, naa kay TB, naa patay ubo, dugay ng ubo, sipon, wa maulian, ayo pag-inom og gatas sa hapon, especially sa gabii. Pwede ka maggata sa buntag, ayaw lang gyud sa gabii kay taas ang allergic reaction basta gabii ka mo inom sa gatas. Nga naman, kay kung matimingan nga nag-inom kag gatas sa gabii, unya, wala ka matunawi pod kaayo sa imong pagkaon anang hapon or gabii, kasi pag di ta matunawan, mutaas ang atoang histamine panahon nga matulog ta. O pag mataas atong histamine, mao nay mo-cause og allergies. Now, arang-arang sa adlaw, tungod kay naglakaw-lakaw man ta, lingkod, trabaho, mao na ang gravity mutabang pag-drain sa tuang mga mucus sa natural nga pamaagi. Pero bisag buntag adlawan ning inom ka og gatas unya, more higda ka kay naakay pneumonia, naakay TB, naakay ubo nga gahi kaayo sipon, dili gihapon siya makatabang ang pag-inom og gatas, gani mas makalala pa siya kay tungod kay mas makatiken manggod siya sa mga existing mucus and saliva nato. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Labi na kung gibati kag kakapoy, hinay ang resistensya, dali ra matapulan ang lawas, ilhanan na siya nga hugaw ang atong mga atay, naay problema ang atong mga dugo, naay problema ang atong circadian rhythm. Para manormal ang atong pagtulog, aron manormal ang atong lawas, inigmata, dili kapoy, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha kapsula human panihapon. Naay mga pasyente nga di gihapon makatulog bisag makainom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Naay uban maghuot ang ilang lughan gihapon, ang uban maglain ang ilang kuto-kuto. Ang imuhang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kinahanglan isa ka basong init-init nga tubig. Kung dili gihapon ka makatulog, ang isa ka basong init-init nga tubig, butangi og duha hantod sa upat ka limonsito. Unya, kung nag-aaslom ang imo kuto-kuto sa limonsito, butangi og isa ka pudyot nga asin ang init-init nga tubig nga naay limonsito or kalamansi. Kini makatabang ni siya sa digestion, mas mahimong epektibo ang capsule EXL Makabuhay nga imuhang giinom, at the same time mas mapakalma ni siya sa imuhang sistema sa lawas. Ang uban manggo nag-hyper, ang uban nag-feverish ang ilahang mga dugo, Ang uban, dili kalmado ang ilang mga nervous system, makatabang ang pag-inom og init-init nga tubig nga naay kalamansi og asin panahon paingon matulog. Sa mga kusog mohagok, sa mga naay problema sa dughan, huot ang dughan, sakit ang likod, kapoy inigmata sa buntag. Mga ilhanan manggod na siya nga naay problema ang sistema og di nato paaboton nga moatake og mapurma na, maigo ng grabing sakit kay dako-dako na ng trabahoon. Atuan na siyang tangtangon nga mindset og habit. Importante nga prevention is better than cure nga konsepto gyud og mindset ang atuang batunan. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, made from carefully selected herbal ingredients, this supplement is known to support immune system defense, natural detoxification, improved energy and vitality, better digestion, and body balance. This is not just a supplement. It is a step toward prevention and long life. Remember, prevention is better than cure. Make it part of your daily routine, especially if you are busy at work, exposed to stress, or simply want to stay strong and healthy. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule available sa mga butika sa inyong mga lugar. We have free health check-up and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungo, Davao City. Abita Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pag naatay mga tag-as kay BP, di na to paaboton nga maguba nga to ang kidney. Diha na dito kabalo di ay nga guba na ang atong kidney tungod kay kinahanglan na ta i-dialysis. Di na to na paaboton. Pagtaas pa imong BP, taas imong sugar, nagangulngol ang imong kalawasan, pakonsulta na pinangga, pahimog program. Unsay angay buhaton, unsay dapat dili kaunon. Unsa nga mga suplemento dapat buhaton. Unsa nga mga herbal, mga dahon-dahon ang atong lagaon. Mas maayong makabaluta. Og mas maayo pod nga maningkamot yuta. Nga wa pata maigo, wa pata ma guba ang ato ang mga kidney, ang ato mga kasing-kasing, bisita na mo mga pinangga. Kinahanglan man normal gyud ang blood pressure. Kinahanglan man normal na pod ang atong blood sugar, ang atong mga cholesterol, ang atong mga triglycerides. Kinahanglan man normal gyud sa mga pinangga. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Text lang daan kung unsa mong orasa mo tawag para ma-appointment nato ang oras sa health consultation. Okay, balik ta sa itong tulumanong Basta Healthy, Happy. Ayan ha, sa di pa ta magbilin og kasabihan og mga pahinumdum og pagpadasig ato asang tun-an gamay, unsang mga habits, mga daily habits nga makapalig-on sa atong kaminyoon, mga kaminyoon. Kabalo ba mo mga pinangga nga? Usa sa mga dakong problema sa kaminyoon, dili pod ang financial issues. Pero naay mga habit na to nga maodi ay posible ang hinungdan nganong maluya ang kaminyoon. Usa niini atong mga cellphone, trabaho ug social media. Bantayan nato ning tulo ha. Daghan sa mga kaminyoon wala maguba tungod sa mga dagkong problema. Naguba ug nahuyang ang kaminyoon tungod sa mga ginagmay ug inadlaw nga makapalipat, no? Mga distractions. Gitawag po na sila og mga hilom nga makadaot. The silent threat mga pinangga. Tinuod, nag-uban mo, physically together mo, nagkuyog mo, pero how about mentally? Nagkuyog ba mo sa imuhang karelasyon mentally? Nagkuyog mo, pero ang usa, sige, scroll-scroll. Ah, nangaon mo sa gawas, nag-date mo kunuhay, pero ang usa, sige, scroll-scroll. Ang isa, busy kayo og tubag sa iyahang kanegosyo. busy og tawag sa iyang mga trabaho. Nag-date mo ha? Di ba sa itong natunan miyaging panahon nga, ang kaminyo on dapat kada adlaw na agyoy 20 to 30 minutos nga intimate gyud nga panag-uban. Istoryahanay mo, intention gyud nga kanang orasa imo gyud nang igahin sa imuhang partner. Naay manawag, pwede nimo replyan kanang hala na apakoy meeting. Hala nag-uban pa mi sa ako ang bana or sa akong misis. Kanang pwede uni arang orasa o ugma na o kaning orasa ingon ni ana imong proteksyonan di iPod ang inyo hagyong time. Kung sa may resulta ana maginahinay manggod ang connection mawala, ang communication mawala, ang intimacy maginahinay kawala. Hinumduman nato ha kini nga idea, love grows through attention. Kung ang imong attention mawala, hinumdumiha nga ang gugma mutubo pinaagi sa attention. Pag ang imong attention naa, ang relasyon mutungha. But if your attention is always on your phone, your marriage becomes secondary. Ang imong kaminyo on, ikaduha na lang na dito na ka nakafocus imuhang cellphone. Hinumdumiha nga ang siyensya nagsulti ang journal nga ang 20 to 30 minutos nga nakafocus ka ni anang orasa para sa imuhang relasyon. No, naghatag time para sa imong anak, naghatag time sa imong family, naghatag time sa imuhang kaminyoon, 20 to 30 minutos, makapaligon sa inyohang emotional bond, makapa-improve sa communication o makapa-rebuild sa intimacy. Dapat di mawa ang intimacy. Hinumduman jud nato nga ang trabaho importante pero ang kaminyoon labaw nga importante. Diba? So, kada adlaw mohatag jud ta og cut-off time. Kaning orasa, cut-off na. Wa na gyud makatawag nimo anang orasa. Ang imo ragyong katong hinigugma. Maminaw ka sa imong partner. Always pangutana, ako bang natagaan? Ang ako ang partner sa ako ang full attention karong adlawa. Ang akong mga anak, natagaan ba nako full attention? 20 to 30 minutos. Ana mga pinangga ha, dapat nakalista na siya.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun. Unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, Abby. It's Elle
2: Maguire. Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. A strong marriage is built not on grand moments, but on daily choices to love, listen, and be present. Ang usa ka lig-on nga kaminyoon, gitukod na siya dili sa mga dagkong mga panghitabo, mga ingranding mga panghitabo. Kung dili, ang ligon nga kaminyoon, matukol siya pinagi sa inalaw-adlaw pagpili sa paghigugma, pagpaminaw, o presensya na agyod pinanga. Ang word for today makita sa Ephesians chapter 5 verse 25. Ephesians chapter 5 verse 25 nagingon, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Kini nga klase nga gugma mga pinanga, intentional, sacrificial og consistent. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya o kalinaw sa Dios mananatong tanan og magaayo sa tanan nato mga balatian. Dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Kumay.
9: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP Tax Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
10: Halina't magmakabuhay.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas o panghuna-huna aron ikaw.

0: Smart EXL, Makabuhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog natural, lawas na optimal sa EXL, Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, it's El Makabuhay.
3: Basta healthy, happy.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit. Dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: The new Kiss FM 102.3, six more. Sadiba mag 12. Ilan ang problema na naman, eh, no? Pag alang oras talaga, mga alas 11, antod alas 12, antod ala una. Ay, nako, pare-pareho tayo ng problema. Diba? Asa na punta mang daw-daw, ano eh. Ha? Humalag pyesta sa mangga? Wala na. Hindi ako nakapamiesta. Ay, nako. Ay, pero nag-ano to si Paring Sir Marlon Kagawad, eh. No? Paring Sir Kagawad Marlon Dilusa. Pre! Alam, bisag mga dogmok, pre, na ba ba? Ay, lako. Eto muna, naglagiting ang init sa gawas. Update ko muna kayo. Ang sarap dito sa loob kasi bagong ano. Bagong paan yung aircon. Ang sarap dito mag-standby. Ay, lako. Eto na ang ating daily weather hypnosis for the day. Karong adlaw. Eto na, ha? Karong adlaw. Oh, ah, eto na. As of 3 a.m. today, the center of the eye of Typhoon Domeng, Korean name pala tong international name niya, eh, no? Jangmi was estimated based on all available data at 650 km east northeast of Itbayat, Batanes, with maximum sustained winds of 130 km per hour lakas near the center and gustiness of 100. Naku, ha? Super na to, eh. It is moving northwest northwestward at 15 km per hour. Southwest monsoon affecting central Luzon, southern Luzon and the western section of Visayas. Ayan, ha? Paminaw. Ang central Visayas and the rest of the country including excluding Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, and Western Visayas, eh, magiging cloudy sky sila with scattered rains and thunderstorms. Sa atua naman, there is a Central Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorms. Possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Amping din kanunay, ha? Amping sa kanunay! Bisag na ay mga kanang partly cloudy to cloudy skies. Gabi, gahapon, as in talaga, napakadagom sa amuan, dapat sa Duero. Pero huwag yun, kabundak. Oh, grabe. Yung as in, yung pangalo talaga, parang alas 3 pa lang sa hapon. Murag alas 5 na, bitaw. Pero huwag yun, kabundak, oy. Bila ko gumawa na to, eh. Di paabot, eh. Para at least, nanay pondo. Nanay pondong tubig ginagmay. Pero wa, no avail, eh. Wagyod siya ni Luha gahapon na. Oras na rin, alas 11:56, si Paring Sir Marlon Kagawad, Paring Sir Kagawad, Marlon Dilusa, dali na pre. Oy! Ay. Pwedeng mga alauna, pre. Pwedeng mga alauna, yan, magdadala ako ng amigo. Oo, pre, mga alauna, okay lang. Ay, siyan. Sarap niya, na? Murag na apa na apa. Okay. Maraming salamat, pre, ha? Maraming salamat. Teka, bulong ka, duty tayo. Okay. Maraming thank you kay Paring Sir Kagawad Marlon Dilusa, ang umaabot na barangay kapitan ng Barangay Mangga. Grabe yung effort. No? Grabe yung effort niya talaga. Parang, wala lang, busy as a bee. Si Paring Sir Kagawad Marlon Dilusa. Ang dami niya mga activities na hinawakan. Kudos, pre. Amping sa kanunay. Oras natin, a couple of minutes ago before mag 12 high noon, loud and local for this hour, right after this.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: pag swak ko na.
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Strong sa una, hairbang strong ka rin.
3: Ako si Carlos Pirunilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
1: Sa una, magujuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw, shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay, sosi na kay kakaron, pa-shower-shower na.
2: Ang pagabit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan Mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

The time right here at the UNESCO declared Global Geopark Island is exactly 13 after 12. Hi there, the tide is high and so am I. Kamustamos? Final flight para sa atong pag-uban, para sa programang Dumadagundong. Kasama nyo tuwing palanghalian. Ito ang Kisaw sa Kiss. Yeah! Dito rin yan sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Bagun man po, maadyong pagpaliuntro.

0: best dance tracks.
1: Remixes. Great remixes.
0: Kiss.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
1: Gadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan! Mas-mas-mas banat sa gadungan-dungan nga sakit! Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilana.
2: Idol!
1: Ang idol nako, Rexedol Forte! Mas-mas-mas banat sa upa! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes!
3: Alagang yunilabyan!
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 series of 2026.
5: Hubog!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yun sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, baling malasa, oy.
3: Unsa ka, brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abin mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alamasag ko di habi. Para mintin.
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo ug Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Time check! Brought to you by The Terrace at Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Coffee Shop.
9: Akoy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexino Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
11: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: Rexino Forte!
10: Maunang discarding nako, discarding bisnak nato.
11: Rexino Forte.
10: Mas paspas, banat saupat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
15: Basta na ay hilanat.
16: Dapat matik. Ibay Jessic.
15: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
16: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik, iBiogesic!
17: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao usay magbebe ay anak nga babay di nakanak pinaagi sa makabuhay ra kita gyud sa mong anak ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check up so gitest sa ko akong heart picos pagtan-aw nila kay open na clear na kay ako ang matres basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay ulay atik
20: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:22 in the afternoon, and this is J-Ann para sa programang maghatag o kinabuhi sa inyong mga sulat. Maayong hapon kaninyong tanan mga ka-dearest friends nga nag-tune in karon. And yes, ang atuang letter sender karon mao si Vina nga taga-Kindleman, Bohol. Maayong hapon sa tanang taga-Kindleman nga namati karon. And shout out to Salamang Kanita nga naminaw karon diha sa Lendaville Phase 1 Tagbilaran. Okay, thank you so much Ma'am Nita Salamangka. And also to MJ Vlogger. Happy birthday Lenny Darunday Dakyao. Tama ba? Dakyao? Okay, thank you so much MJ Vlogger, and happy birthday to Lenny Darunday Dakyao nga naminaw karon. Ano nga na birthday karon? Sorry. Alright, thank you so much, MJ Vlogger. Og sa tanan ay nag-birthday karon, happy birthday kaninyong tanan, no? Just relax and stay tuned, mga ka-dearest friends, kay unya na ang Dear J-Ann, and we have 80s timeless love songs para kaninyo mga ka-kiss. It is now 1:23, and again, it's me, your girl, J-Ann, right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: sa ako Hangtod sa nag-text mate mi ni Nelson, sa una, uso pagyod kaayo kanang text mate. Uy, hala, itawag si Nelson. Ngano ka ha? Tubag ko na ako. Hello? Nelson?
1: Hello, Vina. Naami diri sa inyohang lugar, sa plaza, kung pwede ba magkita ta karon?
0: Mao ba? Unya para ba akong break time?
1: Ayoko bala ka, huwatunti ka. After lunch ni mo.
0: Kaso...
1: Sige na, please. Gusto ti ka makita sa personal.
0: Okay, sige. Magkita ta unya. After lunch na lang na ako.
1: Yes. Salamat kayo, Vina.
0: Pero dalo na ako kung amiga nga si Sheena, ha?
1: Okay, sige. Naasad ko'y kauban niri.
0: Dear J.N., sa dihang nagkita namin ni Nelson, kauban ng akong amiga, medyo naulaw gid ko sa iya, ha? Kaysa tinuod lang, manggiulawon gid ko nga pagkababayi.
1: Ikaw dahi si Vina? Maayo kay nakita ni gid ka?
0: Oo. Og makini ang akong amiga, si Sheena.
1: Vina, pwede tayo mag-istorya nga kita lang doha?
0: Okay, sige. Tara.
1: Kanang Vina, guwapa man eh ka sa personal, no?
0: Pag sure ay...
1: Tinuod pitaw.
0: Okay, sige. Tinuod man ka ha. Salamat ha.
1: Vina, pwede ba sa sunod magkita ta nga kita lang doha?
0: Okay, sige.
1: Yes! Salamat kay Vina, ha?
0: Dear J.N., sa unang pagkita namo ni Nelson, wala gid ko nagkagusto sa iya. Siya kanunay magsigi og text og tawag sa ako ang. Pero lagi kay ganahan man ko og naay lingaw, ako analang sad pansinon ang iyang mga tawag og text.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay gud mawala anang sipon na ma?
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Magnilzep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka ma?
5: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy.
7: Basta Nilzep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Nilzep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bag.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba ito yun? Ang ayod mo gamit o vitreous o ionic test.
1: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
3: Drink responsibly.
5: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang
6: DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
5: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic.
11: Alagang Unilabian.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bag-

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwela niya.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: DJX 500.
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
0: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station, value your money.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tank na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Time check brought to you by The Terrace at Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Coffee Shop.
6: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
9: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now exactly 2:18 in the afternoon. Kumusta mga ka-dearest friends? Ang inyuhang weekend? Siguro ang uban na miyesta or ang uban nag-outing, kauban nilang mga loved ones. Stay tuned mga ka-dearest friends kay unya na ang sumpay sa maong drama. And from Salamanca Nita, shout out the IDJ sa kauban na ho sa work, diria sa Lindaville, sila ni Celine, sa Museno, og si Daday nga mga guwaping, salamat kaayo. Thank you so much, Ma'am Nita. And also, shout out ni Kim Brian Pun Humol, nga naminaw karon dira sa Mariveles, Dawes, Bohol. Thank you so much, Sir Kim. And again, shout out the I ko ni Jesnel DJ from Salamanca Nita. Thank you so much. It is now 2:19 in the afternoon and here's a song, Moments of Love. Right here on the new Kiss FM 102.3, Bohol.

Ang mama. Nanguyab si Nelson sa akoa pero dili sa personal. Sa text lang, tungod kay dili ko pwede makikita niya atong adlawa kay gauban mi sa akoang ate. Gisugot na ako si Nelson bisan og wala ko'y feelings sa iya ha. Oy, Vina. Gisugot ni mo na niya. Pasin a binuangan ra ka anak niya ha. Wala pa baya ka ka suhito anak niya. Ayaw ka bala ka Shen. Dili man sa nako na seryosohon. Pantay bitaw ka Vin. Kay basin sa ulahi. Magmahay ra ka. Kay syempre, high school pa baya ta. Unya siya college na. Daghan pa yung kwapa nga nag-eskwela sa college. Okay, Shen. Nakasabot ko nimo. Ug ayaw ka bala ka. Dili ko magpatunto anak niya. Dili ko masukot nga binuangan ko anak niya. Sabayan rasad na ko ni siya. Wala mang gyud ko nakaangay sad ani niya, Ben.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: GTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og GTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan, the GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: GTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life, nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: San Miglite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light.
6: Drink responsibly.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
12: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot na!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:50 in the afternoon. And thank you so much, mga ka-dearest friends, for always tuning in. We truly appreciate having you with us every day. Stay with us, mga ka-kiss, kay unya na ang Kiss Afternoon Drive. Kaya stay tuned. And once again, thank you and God bless you all. Again, it's me, your girl, Jay, and right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatang Ventura.
1: Sabay si Patinyo, ako kami adto, dahil itong gimulo sa sangsang lawas. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ayunik kay ako karon na wala na akong isang mulo kami adto. Dahil kayong salamat.
0: Tatang Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: All right, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. All right, we have our texter Doc Len. May stroke po ang tatay ko. Matagal na rin po siyang may hypertension. Ano po ba ang mabisang gamot at pwede makatulong sa mabilis na recovery niya? Gigi from Davao City. Ang stroke po, mga kamakabuhay, ay nangyayari kapag ang daloy po ng dugo sa utak ay nagbabara or pwede rin pumutok, no? Kaya napakahalaga ang tamang management ng hypertension at pati na rin yung mataas sa cholesterol para makaiwas po tayo sa stroke at complication. Dito po makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule dahil meron po itong moringa, malunggay at luyang dilaw. Ang moringa ay mayaman sa antioxidant at kilalang kilala na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure at ayusin ang circulation. Ang makabuhay naman ay may kakayahang palakasin ang immune system at circulatory system. Dagdag pa dito ang turmeric na natural na panlaban sa pamamaga ng ugat. Para sa stroke prevention at blood pressure control, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every day. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Len. Meron po akong benign tumor sa breast. Ano po kaya ang pwede kong gawin para sa kondisyon ko? Neri from Cagayan de Oro City. Ang benign tumor ay hindi po siya cancerosa, pero kailangan po ng tamang pagmamanman at pagmamanage po nito. Dahil madalas, kaugnay ito sa hormonal imbalances at inflammation. Sa ganitong kondisyon, makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para po dito. Ang EXL Makabuhay Capsule has moringa at makabuhay na parehong may anti-inflammatory effects, kaya nakakatulong ito sa pagpapababa po ng pamamaga at makontrol po ang growth ng benign cells. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginger at malunggay na tumutulong na mag-boost po ng immune system na may detoxifying effect din also para sa mas mabilisang may labas ang lahat ng toxins na pwedeng magpapalala ng kondisyon. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman 2 times a day, no? Alright, we have another texter, Doc Len. May kidney stones po ako at hirap po ako sa aking kalagayan. Tumataas din po ang aking creatinine. Ano po ba ang pwedeng maging solusyon para po dito? Borges from Cebu City. You know what, no? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra-sobra ang minerals or acid sa ihi na nagiging bato sa loob mismo ng kidney. Kaya importante po ang pag-inom po ng maraming tubig at pagkain po ng mga healthy foods. Malaki rin po ang may tutulong po ng EXL Makabuhay Capsule dahil sa moringa at makabuhay plant na tumutulong na palakasin po ang kidney functions, magdetoxify po ng katawan at tutulungan na ilabas po ang toxins. Kasamay rin dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginger at malunggay ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong na lumuwag po ang daluyan ng ihi at mapabilis po ang paglabas po ng bato. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup 2 times a day. Dagdagan po ng maraming tubig para mas mabilis po na i-flush po ang kidney stones. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may powerful combination ng natural ingredients na kilalang kilala sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant at detoxifying properties na nakakatulong silang i-manage po ang blood pressure at circulation para sa mga stroke patient, no? Magpapababa ng pamamaga at palakasin po ang immune system para sa mga may benign tumors. Palakasin po ang kidney functions at tulungan na mailabas po ang kidney stones. Lagi po nating tatandaan na ang kalusugan ay kayamanang hindi po natin matutumbasan. Kaya't mag-ingat po tayo at magtulungan tayo sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo po ay nabubuhay, mahalaga na alagaan po natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, "It is health is the real wealth and not piece of gold and silver." Ang kalusugan ay pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. At huwag natin itong kalimutan at pahalagahan. At para sa ating mga kamakabuhay na lagi nagsusubok ng mga solusyon sa kalusugan, tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandyan upang magbigay ng gabay at kalakasan sa ating hamon sa buhay. Tulad na sinasabi po sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po sa ating pong may kapal na ibabalik niya ang ating kalusugan at gagalingin tayo sa kahit anumang mga klaseng uri ng sugat. Hindi lamang sa physical, kundi pati niya rin sa ating emotional at mental na sugat. Kaya at magtiwala po tayo sa kanya at magpatuloy tayo sa ating journey sa kalusugan at pagpapabuti. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patungo sa mas malusog na buhay ay isang tagumpay. Patuloy tayong magtulungan at magsuportahan sa ating journey. Ang kalusugan ay isang biyaya sa tulong ng tamang produkto at gabay na magtatagumpay tayo sa pag-aalaga ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa atin.
0: What's up, Doc?
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili na yun ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o kagtanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Time check brought to you by The Terrace at Bansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Coffee Shop.
9: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
10: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
5: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: TTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: TTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Poholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the energetic Daddy Zumba Marathon this Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067 Series of 2026.
1: DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
0: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jace Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. Ato na sa Jace Barber and Beauty Parlor.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun na gid ko sa MX3. Dili ko believe!
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak na babae, dinak anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang no pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Common causes of water leaks, corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: Mini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa mali imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abin mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
1: Sa inya.
0: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Time check brought to you by The Terrace at Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Coffee Shop.
3: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: drink responsibly.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: at dilaw na musa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: DJ Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Ilih na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DJ Eggs 500.
4: Pabali sa mga butika.

0: Voila.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Ako nga nga na niswa na ako do. 52, ako'y dad. Tapoy kayo do. Dayo akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko anak, okay na akong Panginoon dyan. Sa itong mga wala kagatilawan, na ito inyo dyan, ito lang yung inang. Dako ba sa gitipo sa inyong gawa, ito mayo mo.
0: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung magkikwati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imang kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angiografty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugaling nga is small cash lang.
1: Mahay di ay ma, maayo ka di ay na maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
4: Ko si Ima Tinoy Dalarama nagpuyo sa Mabuli sa Bugon, Cebu. Akong edad 66 years.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Natay texter ang iyahang text. Basahon nato. Good morning, Doc. Kon si Tambalo maing buhaton ani akong panghawoy og paminhod sa akong mga tiil, paa og mga kamot, Doc. Salamat sa pagbasa og advice. God bless. Si Edelina ni panabo 62, edad 5'3 ang height, 130 pounds. Ang iyang BP 140 over 90. Okay, usa sa mga makita nato nga mga causative factor sa iyahang pagbinhod, panghawoy, sa iyahang kamot ug tiil, kaning iyang BP nga taas kaayo, no, 140 over 90, kasi kaning BP ni siya, muatakihay na ni siya. Naiuban nga panagsa lang mutaas ang BP, pero kung kini nga BP dugay na ni siya nga perminti lang ingon niini, nagadamage na siya mga pinangga. So since naa kay pagpanghawoy ug pagpaminhod, ang imong buhaton dayon, imni niya siya og Makabuhay Plus herbal capsule, duhagil capsule, buntag o tuhapon hantod mawala ang binhod. Kay naa kay symptoms sa stroke, kung ingon niini ang imuhang symptoms, lagmit maatake ka sa stroke, simba ko lang, no, pero mao ni bantayanan nimo. Unya wala gyud karne, wala kape, unya emotional stress imuha gyung i-address nga dili si kaguol, si kabalaka, labi na kaning si kasuko. Ang imong buhaton, ampo sa Ginoo, pangaykalinaw, kalipay sa Ginoo, kasulbaran sa imong mga problema. Then at the same time, kung nakay mga maintenance nga girecommend si mong doktor, pwede man to nimo inumon pa kung nakay mga pang-anti-hypertensive nga mga para sa BP ni mga synthetic drugs, pwede gihapon to nimo inumon. Ayaw, biyae dayon ang inyong mga synthetic drugs, dili man pud mo magubaan og mga internal organs, diha-diha po dayon. Ang kanal mong problema ng synthetic drugs, kung tagtinuig na ba ang imong gamit, unya wag yung ka mag-usab sa imuhang lifestyle. Pag di mo ka mag-usab sa imong lifestyle, ang imong synthetic drugs, igura na siya nag-relieve, wala yun na siya mag-ayo sa imuhang gibate. Dili pud maayo nga biyaan ni mo ang synthetic drugs nga wala ni mo gi-ascertain, gi-rehab, gi-usab ang imuhang lifestyle. Unsay hinungdan, so i-ascertain sa unsay possible hinungdan sa imuhang hypertension. Unya pag ma-normal na imong BP, ayaw po tangtanga dayon ang imuhang synthetic drugs. I-maintain, no, isabay nimo sa Makabuhay Plus herbal capsule, at the same time sabay ang healthy lifestyle nga nakay bagong lifestyle karon, mutambal sa imuhang hypertension, makapawala sa imuhang pagpamanhod, sa imuhang bukton o sa imuhang mga tiil. Kasi pag taas imong BP, unya nagabanhod ang imuhang bukton, imong mga kamot, hawoy kaayo, hawoy imong lawas, labi na kung nagasakit imong ulo, kana ang stroke ana mga pinangga, duol kaayo. Simba ko lang ha, pero maugunay dapat buhatunon. Take 2 capsules sa Makabuhay basta binhod. Butang na to, budget yun, medyo lisod yung kaayo sa mga nakapaminaw karon nga kulang kay ang budget. Paglaga mo og dahon sa kawayan, lagaon ninyo na kanang udlot, taghana, paglaga pinangga. Unya, ang inyo yung kaunon, mag-inom mo ato, buntag o tuhapon, banabanaan na lang o sa kadaghan ang tubig, walay problema. Ayaw lang po kay lata kaayo, pagbukal na kayong tubig, siguro mga isa ka minuto nga nagbukal, palungon na nimbong kalayo, takluban, pabugnaon. Inom ka na buntag o tuhapon. Ayaw ka o karning baboy, mga pasayan, pusit, alimango, kinason. Ayaw o inom o kape, mga 3-in-1, even ka naman native coffee, bawat. Sara-sara pwede, mga sinanglag na bugas, mais, pwede yan. At the same time, ang imuhang buhaton, magkaon kag brown rice gyud. Brown rice gyud pinangga. Grabe kay ang brown rice makapababa sa imong blood pressure. No, mapalit man na sa mga palengke, mga public market. Brown rice ha? Dili itong red rice, brown rice. Mapalit mo na sa mga supermarket, na sa grocery. Basta luto ag insakto nga humok ang pagaluto, dili sagap-sap, okay? Pag sagap-sap pagani ang imuhang brown rice, ibig sabihin kulang pagtubig, kulang pagpag-init, kulang og pagpaanok-anok ang imuhang brown rice. Pwede isabay sa Makabuhay Plus herbal capsule. Pwede gihapon asabayan nimo og duha kapsula ang imong Makabuhay, i-3 times a day, pwede twice a day. Kung nag 3 times a day ka sa Makabuhay Plus, for 10 days to 1 month himo ana. Timan ipinanggaha, medyo mahal ang presyo. medyo bugat siya. Pero asay mas bugat ko mas stroke ta, o hospital palang mga pinangga astang mahala ng hospital. At tuputa magsalig po ta government hospital hastang daghanang ng hospital. Mauna nga, prevention is better than cure. Ang healthy lifestyle, ang education, pag-edukar, pag-disiplina na to itong kaugalingon, importante kaayo nga matudlo sa eskwelahan.
2: This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas ng paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, adana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
9: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
10: Without you, I'd be lost without you.
9: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
11: It's me, your auntie!
12: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
11: Gadungan-dungan na kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bugat o sa gadungan-dungan na sakit. Bugat na nailabad sa ulo o pamaol na nahilana.
12: Idol!
11: Ang idol nako, Rexidol Forte! Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Anagang yulilab yan.
11: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh,

0: Panjig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs, ang maghahatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
2: Dingdong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
3: I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
4: Kadungan-dungan na kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bugat o sa kadungan-dungan na sakit. Bugat na nailabad sa ulo o pamaol na nahilana.
5: Idol!
4: Ang idol nako, Rexidol Forte! Mas paspas banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Anagang yuli labyan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw, to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part, our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Anli Rice for just 150 pesos and Pork Barbecue Lomo with Anli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Cagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
5: Calvito's Sugbahan.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una.
15: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
18: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa kuy team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kay suon, nung gamit nga siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw. Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, morang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindutya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Morang ako mga client na akong ipamake-up. Kinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
3: anak. I have EXL
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: It's me, your auntie!
9: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
8: Gadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bughat o sa gadungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilana.
9: Idol!
8: Ang idol nako, Rexidol Forte! Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Anagang yun nilabyan.
8: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!

0: Bongga, kumusta diha? Kamakabuhay? Happy listening, Nimo! Og sa imong kaubanan diha karon. Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan karon? Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod. And again, magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug maapuan ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagan kitag mga isgutanan as usual, kamakabuhay, and syempre kabahin na sa panglawas. Ngunit man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Apan sa dili pa kanang tanan, syempre ang atong swatampo. Ang kaagi nga gipadangat ini sa atong sender ang atong tagaan una sa pagtagad. And in between atong i-insert ang imong kasayuran sa atong tuluman nun mismo para doon na kay ika-share sab sa inyong mga silingan instead nga kinabuhi sa uban gana na lang mga pagtulunan, mga kaayuhan, labi na ng mga kabahin sa panglawas. Maoy atong itabi, di ba, ng bongga. Now, kamakabuhay niya na ang sumpay, actually surprise, kay karon ang finale, ang katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Blue. Niya kay andam na magigadiha, no? Anyway, maghugpong ta, magdungan ta, manghilom ta, kay maminaw ta sa tong pagbasag pagdrama sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Blue, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko Lady Batod. Tambaki ko Lady Batod.

batod aligaga ako sa kahihintay ni Salome na umuwi noon. Binabantayan din kasi ako noon ni Tio Pidyo. Parang lahat ng galaw ko ay minamatsyagan niya. Nangangamba din ako noon sa pag-uwi ni Salome dahil sa tinahi kong kasinungalingan na nagbabalak nga siyang umalis at iwanan si Tio Pidyo, kung kaya't pininiwala ko si Tio na mahal ko si Salome bilang pangungumbinsin na rin sa huli para manatili ito. Sinikap ko noon, Lady Batod, na makaiskapo sa bahay para puntahan na lang si Salome o kaya'y masalubong siya.

0: Asa ka, Blue? Tio Pidyo, Mulakaw ka? May adoon na una ko, Tio. Long lost friend. Kinsa. Awa ka makaila, Tio. Pero actually, ex na ako sa high school. Nga nung dili mo naman lang paanhion din isabay. Mauaw siya, Tio. Gawas pa, dili siya makabiha dito sa ila. May bata siyang gibantayan. Kadiot ra ko, Tio. Dili ko magdugay. Sayo man sa pang-ina ko sa akong online job, dili mahimong mauwahi ko. Maumaw pa uli dayon ko. Way usa ka oras.
1: Sige. Magpaabot ko.
0: Sige, Tio. Arin ako.

0: Nakita mo ba si Salome, Babo? Ganihan, pero ambot kon hain na ron to siya. Ngano ba?
1: Dili na siya mahimumu pa uli pasabay.
0: Uy! Ngano man!
1: Kaming duha, dili na mahimumu balik pa dito.
0: Ay ngano man lagi.
1: May bawa ka ra.
0: Hala no?
1: Sige, arin ako.
0: Ay sige kay, moderitso pa ko sa inyo. Ipahibaw ko ni Tiyo Nimo nga may laing kong i-deal niyang Luna.
1: Ayos ulti si Tiyo nga sugaton ko si Salome.

Nilibat at malakas ang kabog ng aking dibdib na mga sandaling yun. Wala akong ibang hangad kundi ang mapigilan si Salome sa kanyang pag-uwi. Sa bahay ng kanyang kaibigan dumating ako. Maigi na lamang at nadaratnan ko siya roon na ng mga sandaling yun din ay paalis na rin sana siya para umuwi sa bahay.

0: Ayaw na pagpauli dito sa bahay.
1: Tungod sa bakat kang gisulti mo niya.
0: Para nimo ang gibuhat ko, Salome.
1: Ugasan ako karon mo dangok, Blue.
0: Dili ka ikaw ra, Salome. Kitang duha.
1: Ha?
0: Kitang duha ang dili na mamauli sa bahay.
1: Unsa?
0: Manibat na kita. Samta may kahigayunan pa kita karon, Salome.
1: Pero ang mga papeles.
0: Ha?
1: Sa mga properties nga akong ipanag-iya.
0: Salome.
1: Ang mga bagong pinalit ni Pidyo Alunak, ngayon gingaan din rin ako. Tuwa pa niya mga papeles, Blue. Kaya lang makuha ko una.
0: Ibutang mo sa risko ang imong kinabuhi tungod sa maong mga papeles?
1: Blue.
0: Mamiya na kita.
1: Dili ko mo sugot ka magbayon lang ko sa pagbiya, Blue.
0: Pero, Salome.
1: Mubalik ko dito. Ikaw ang ayaw na pagbalik dito. Kunta ka lang si Pidyo nga maatrasado ka sa pagpauli. Kunuhay. Basta kay ako, mubalik ko dito. Naibaw ko asa niya ipamutang ang mga papeles.
0: Salome.
1: Ayaw ka balaka. Huwag ko'y pagtuong karun siya may buhatong dili maayo na ako.
0: O giyon sa mo ka na sa pagsiguro.
1: Blue.
0: Sultihi ko. Hain niya ipamutang ang mga papeles. Ako na lang ang mubalik dito. Ako na mukuha sa mga gusto mo.
1: Ha?
0: Sultihi ko!
2: Maayo kay way usa ka oras na hibalik ka na.
0: Oo, tiyo. Sayo kong muin sa kong trabaho online.
2: Andam na ang panihapon, Blue.
0: Busog ko, tiyo. Pagkaon.
2: Kay si Salome, may text na ako bag-uhay lamang na mataod-taoran pa siya sa pagpauli.
0: Ha?
2: Pagkaon na. May juice usab. Ako na'y mitimpla. Trabaho ka na ni Salome pero kaywa man siya. Ako na ang milihok sa pagdigamo alang sa panihapon o sa juice nga pag-aim nun.
0: Oh, may biya na siya. Lain ang linihukan o sinultihan ni Tio Pidyo. Lain ang iyang tinanawan. Og may text ko nun niya si Salome. Namakak siya. Og ikulbaan ko sa kung nabantayan niya.
3: Agoy, nga nung gikulbaan man ka na. O sa kaya mahita ko. Oh my God, kamagkabuhay. Muna'y paminaw na ito unyang tiod-tiod. Kaya nga ito nabati unang ikadawang hugna pa lamang nga parte sa finale kung katapusang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Blue. Medyo pagaw ko kayo. Nagsingit-singit ko. Uy, my God, nag-emote kong taman samtang nag-off-air. Nag-off-air, oh. Nag-off-mic, rather. Anyway, unya ato ipadayon kay napa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 5 kon finale sa revelasyon sa tong seryo nga si Blue din lamang sa tong tulumanon imong tulumanon.
4: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangka, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
7: Nagang salamat sa pagpaminaw kanunay ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong partner sa pang-adlo-adlaw na itong pagkinabuhi nga dili kinalang ato iit sa puwera o ipadaplin o dili angay nga itong kalimtan, kinalang atong inumon isip atong dietary supplement para protected ta kanunay ka makabuhay. O kung doon natin yung mga balatian, inanay nato ng mawagtang sa itong sistema. Kaya nga naman, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, dagan ka ng mga ingredients, gagiusa lamang da mismo sa itong kapsula ka makabuhay, na makahatag o kaayuhan sa itong panglawas. Doon natin mabinipisyo ng mga kaayuhan ng bonggang-bongga. O gusto na dira sa daghan ng mga ingredients na nasa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi ka makabuhay na ilan sab na isip 5-leaf chase tree. Nga doon ay siyang tipiko nga name nga Vitex Negundo. Ang mga tao nga nagpuyo sa mga tropical nga mga nasod sama din sa atong nasod Pilipinas kamakabuhay familiar na sa tanom nga lagundi. Kana na ila na kaayo isip usa ka ornamental nga tanom. Tungod kay nindot kaayo ang mga lilang buwak ana. Og medically speaking, ang mga dahon usab sa lagundi kamakabuhay doon ay medicinal properties nga scientifically proven na kaayo, as in tested and proven na. Mga na ang pangunta na karon, ang lagundi ba para sa kanang hika or hubak, ang tubag o kamakabuhay? Ang lagundi tambal sa hika, ganon, hubak. Isip po sa ka-extensive medical condition, ang hubak, wag yun na kanabitaong hingpit nga pang-ayo bitaw yun ana sa pagkakaroon. Pwede mo lamang na ang kanang i-manage ang mga symptoms. O na importante kayo ng mga pamaagi kung ano saan nga i-regulate nato o i-manage up nato ang atong hubak mismo. Labi na sa mga mismong mga pasyente sa hubak. Ang mga dahon sa lagundi ka makabuhay, napamatudan na ka na nga bonggang-bongga, as in effective kaayo sa pag-atubang sa mga symptoms sa hubak. O sa kana sa ginerekomenda ng mga tanom, isip tambal, hangtod na karon, isip treatment sa hubak ka makabuhay. So in short, ang lagundi para sa hubak, epektibo kaayo. Regular lamang ang pag-inom ana sa usa ka tasa nga sanabitang murag gihimong herbal tea, ang lagundi. Og mahupay na ang kahuot sa dughan, ang pagtukar sa hubak, min ana. Unya, kung ikaw ubuhon lang, kanang wala kay hubak bitaw, kanang ginaubo lang ka, usay ubuhon magitano kay masubawan, may nana ba? Kung ubuhon ta, maglisod sa tausaya na ginhawa, kay huot usahay, sige tag-usig, mura tag-iro, no, kanang mag-usig, kanang bitaw mura sig ububa, sakit kina sa tutunlan, niya matunong raba ng pagpanggimok sa itong tutunlan, o kanang dagag mga tao, kanang hilom kay palibot. Nga mauwawan ta usahay kay murag bubuto usahay, no? Nako nindot ka ayong nga itambal sa atong ubuusap ang lagundi. Oo. Kay dili man lang nasa hubakon lang ang mga tao. Kanang hubakon man good nga tao, naano ginapirmi ang yang ubo. Kanya usay ba allergy na lang na siya sa mga abog, aso, or sa perfume ba ron? Puto karayahang hika, minanya. Or kanang gipunga, nagsigig baktas, o nag-exercise o tamantaman, muto ka ng hubak. Ano, kanang hubak ko na daan ba? Pero kanang taong gagiubo lang, mawagtang ragid na. Pero dili lang kay sa hubak lang, tambal ang lagundi, labi na sab sa kanang giubo lang. Natakdan lang ka kay giubo imong ka-opisina, imong friends, may nanakagawa manampong sa iyang baba, samtang may hatsing or may ubo, ana. Ang mga dahon sa lagundi ka makabuhay doon ay anti-inflammatory properties na mugana lang na sama sa antihistamine and cough expectorant. Kana nga mga characteristics, bonggang-bongga para sa nagkadaiyang respiratory conditions. Apil na diha ang paghubag sa atong tutunlan o ingon man sa atong pag-ubo mismo. O para makuha na ito ang pinakabonggang resulta o para mas makatulog ka sa gabi, muinom kita sa nilaga nga dahon sa lagundi regularly. Ug ang lagundi ka makabuhay usa lamang sa mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, mabitaw nang nindot yun nga everyday ta mutuman ana. Kaysa kadaghan sa mga ingredients nga naa diha, daghan usab ug ubay-ubay ang mga kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas ug maigo ang uban pang mga sakit o balatian nga naa diha sa atong lawas. Mao na nga everyday gayon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang again dietary supplement.
8: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Nang bonggang-bongga sa mga mahiligon ng kape, bonggang-bonggang ako ikarekomendar nimo mismo ka makabuhay ang atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Kung sa manang naanda nimo nga kape, nga dili ato ang kape, padapli na kay labinago kay makuha or maani nga benepisyo para sa imong kalawasan, nga dili pa jud ka protektado, ang gisatisfy ka ang imong cravings lang sa pagkape, nakukuwang, kuwang ang prilibilihiyo o ang imuhang benepisyo nga makuha. O na nga ari kita sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Itawag nag 17 in 1 tungod kay all in 1. Tanang ingredients nga makaayo sa tong lawas na anasab sa tong kape. Sa 17 ka mga ingredients nga naa sa tong kape ka makabuhay, o sa diha mao ang bayabas. Ang prutas nga bayabas. Ug hasta na ang dahon. Dahon ug ang prutas nga bayabas, doon na nay mga nutrients. Apil na di ang vitamin C and potassium nga makatabang para suportahan ang imong kasing-kasing, ang imong panunaw o uban pang body systems. Makatabang ang bayabas, dahon mana or bunga or ang prutas mismo sa pagpaubos sa level sa atong blood sugar ka makabuhay. Good news na, labi na sa mga diabetison or kato mga tao nga at risk kay nasa ilang kaliwatan na nasa ilang dugo or sa iyang lifestyle or ang nakupuruhan nga magka-diabetes siya. So bonggang-bongga di ang atong bayabas nga prutas or ang dahon mismo. Makapaboost pag yun na para mas mahimong healthy ang atong kasing-kasing tungod sa guava or sa bayabas. Noon na bitay 12 ka simana nga pagtuon nga gipahitabo sa usa ka gatos og 20 ka mga tao, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang pagkaon sa hinog na bayabas before ang pamahaw or paniudto or ang panihapon, pasa before meals, can cause an overall decrease ang pag-ubos mismo sa blood pressure by 8 to 9 points. Nga doon ay reduction in total cholesterol by 9.9%. Kung ang pagsaka mismo sa good or HDL cholesterol or good cholesterol sa 8% mismo. Unya ang bayabas mismo, ang prutas o ang dahon, makatabang po para ma-relieve na ito ang painful symptoms sa mga menstruation sa mga kababayenan. Doon ay 197 ka mga kababayenan nga gipailaw sa usa ka pagtuon usab sa makabuhay na naka-experience sa ilang pagpanakit nga simptomas sa ilang pagkarmitang duawon sila sa ilang binuwan nga sakit. Ngayon, ana, nadiskubrihan nga ang pag-take og 6 mg of guava leaf extract every day may resulta ka na sa pagkunhod mismo sa sakit, sa intensity nga sakit. So bonggang-bongga na para sa mga kababayenan, isip painkillers ang bayabas. Ang bayabas usab ka makabuhay, makatabang na para sa tuang programa nga kanabitaong muubos ang atoang timbang, muniwang ta sa atong diet nga bonggang-bongga. Oo. Kay weight loss friendly food ang bayabas. Ang bayabas magudo na lang may 37 ka calories. Oo, sa usa ka bayabas nga prutas lang na ha, kamakabuhay, kunya 12% lamang pud na sa imong girekomenda nga everyday nga makuha ni mga fiber na mismo diya sa bayabas. low calorie snack ang bayabas. Muna po yung tinigil nga maghabhab kag bayabas, no? Kunyang wa kay bungas bayabas, wa mo'y punuan sa bayabas, asa mo tamanguhaan niya? Makabinipisyo ta, oy, ang bayabas. Usa lamang sa 17 ka ingredients nga naa sa ato ang kapit sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. So, unsa na imong gipaabot para makabinipisyo og kaayuhan para sa ato pang lawas o sa atong health? Manginom na ta everyday. Kay dili lang ato ang craving sa pagkape, ang ato ang masatisfy. Kaprotektahan pa nato ang ato mga kaugalingon. And syempre, mamaayo tagikan sa ato mga balatian. Pinaagi lamang sa ato pag-inom sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat ka makabuhay. Ug syempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
9: Lady Batu.
7: And now, kamakabuhay na ginang sumpay, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa katapusang sumpay kon finale sa revelasyon ni Blue. Dini lamang sa atong tulumanon as in now na gayod sa imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Batol, hindi po ako kumain sa inihandang hapunan ni Tio Pedro. Habang lumabas siya ng bahay noon, palihim naman akong pumasok sa kwarto nila ni Salome. Tinungo ko ang cabinet na pinaglagakan niya ng mga papeles ayon kay Salome. Nang aking matuntun, dali-dali akong lumabas ng kwarto. Iiskapo na ako noon at babalikan si Salome sa bahay ng kanyang kaibigan. Pero papalabas na ako noon ng bahay nang makita ko si Salome na pumasok ng gate at sinalubong siya ni Tio Pedro. Kinalma ko na lamang ang aking sarili noon, Lady Batod, sa kakaminiyaya ni Tio Pedro ng hapunan. Wala na kaming nagawa ni Salome. Nagtitiga na lamang kaming dalawa at tila nagkaunawaan pa kaming dalawa sa pamamagitan ng titig na pagbigyan na muna namin si Tio para wag makahalata. Sa pagkainan, Lady Batod, kumakain noon si Salome. Nagmamasid lang si Tio Pedro sa kanya. Ako na may prutas ang pinapag ko dahil wala akong ganang kumain. Nang biglang tila nabilaukan si Salome, hanggang sa hirap siyang magsalita, nahulog sa kanyang kinauupuan ang hindi man lamang tumitinag noon si Tio Pedro. Hirap na rin huminga noon si Salome.

0: sakit pa malandungon dilima ngawa na ang babaeng atong gimahal. Oh. Duyugan mo ako sa akong mga kasumanan, sa akong mga kasakit. Duha kitang mag-atubang nining tanan. Sa kamingaw ta ni Salome, duha kitang maninguha sa pag-move on. Pero masakit tingali sa imong bahin. Ikaw ang may labing laom nga gugma ganto niya. Kay gusto mo siyang ilogon gikan nako, dili ba?
1: Salbahis ka. Banyaga ka tiyo.
0: Ako gyud, Blue. Igo ko lang ikaw ang gipatilaw sa akong kalibay. Pero gusto mo pang ilogon ang kinatibukan? Baga kang daong, wa kay ikabaos. Ingrato kang dako. Ikaw ang salbahis. Ikaw ang banyaga.
1: Sige. Barugian ka suko muna ko. Kining tanan, ikaw ang rason.
0: Pero kung sama nimo, magsakit usab ako sa nahimong kamatayon ni Salome. Mas lisod ang mamahimo mong kahintang.
1: Gawas nun ko. Pero ikaw, madugta ka diya sa presuhan. Kriminal! Kriminal!

Kalibatod ng ulila nga ho ako kay Salome, maging sa magiging anak sana naming dalawa. Masakit po para sa akin ang kanyang sinapit. Masakit din naman dahil si Tio Pedro ang may kagagawa ng lahat. Maaring hindi kami biktima ni Salome, pero nagpupuyos din ang damdamin ko dahil wala na ang babaeng natutunan ko ng mahalin at ang pinananabikan ko noong aming magiging supling. Lady Batod, paano ba ang umusad ng gano'n na lamang kadali sa puwanig ko? Paano ko bang mapaglubag ang aking loob dahil sa mga nangyari? Paano ko bang haharapin ang bagong bukas nang wala na si Salome na siyang naging dahilan ko sa aking buhay? Paano ba ang mabuhay ngayong tila nag-iisa ako? Pagpayuhan niyo po sana ako. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hanggang sa muli, ako po si...

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati at kinatibukan sa revelasyon sa tong sender nga si Blue unya manambag kag pinabongga. Pinabongga gyo, diba? Human lamang sa pipila ka mga painumdom din lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus Capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
1: Buhay, syempre atong balikan gihapon ang atong gipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Nakatumarka na ba ana karon or kaganiha or basig unya ka pa no ang imong schedule? Naginay schedule no. Ikaw may magbuot kung unsa orasan nimong tumaron. Naraman na nimo. Pero syempre kasi kung ikaw di malimot, ayo in town kun butang ko taon na di sa imong mga reminder ipilit mo di sa imong refrigerator or di sa imong bungbong or imong i-remind ba sa imong cellphone. Kaya di sabihin ka mahayan nga ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay na kinalang everyday or adlaw-adlaw na ito ng pagkatumaron. Aron nga kita, bisan pag-healthy ang itong lifestyle, wag tayo ipamati sa lawas, natin pang protection ba batok sa mga bacteria, mga virus, or mga sakit, ana. Kung pa nang nito, natin mga balatian na ato katabangan mahinahinay nato sa pag-abugnag, sa pagwagtang anang tanan sa itong sistema para balikta sa itong kahimsog kay Nindot Rayod na magpakabuhi nga komportable nga watay gipamatiis lawas. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, daghan ka rin ingredients, gagiusa lamang diha ka makabuhay. Siyempre, usa sa daghan ng mga ingredients nga nadiha nga siyempre kita mismo, hanggang atong lawas makabinitisyo, nadiha ang mga vitamins. Sama sa B1, B6, and B12. Diba, wagyod? Wagyod, gitihik-tihik. Gidaghan naging daan. So, dili sama sa vitamin C or A, uguban pa ka makabuhay, ang B vitamins. Usa ka grupo sa 8 essential nutrients na as ato ang kapsula. And collectively, kamakabuhay, ginesiguro sab-ana nga healthy and of course optimized ang organs sa ato ang lawas. Ginasuportahan usab sa B vitamins ang nagkadaiyang mga internal processes sama sa metabolism, sama sa transportation or distribution sa oxygen, ingon man pagtibuok sa mga bag-o nga mga cells. Doon ay mga nagkadaiya usab nga functions, ingon man nagkadaiya nga mga benepisyo, ang matag-usa sa 8 nutrients sa B vitamins. Okay, atong isa-usahon, kanang vitamin B1 or thiamine. Importante ka na sa conversion, sa pag-convert sa nutrients ngadto sa pagka-energy or enerhiya. o ingon man sa pagsiguro nga healthy ang growth sa mga organs, sama sa atong kasing-kasing and as well as ang atong utok ka makabuhay. So bonggang-bongga ang mahimo sa vitamin B1. So arita sa vitamin B6. Ang vitamin B6 ka makabuhay nagatabang usab kana sa pagtibuok sa mga red blood cells. And syempre ginaistudyuhan ang characteristics or ang kapasidad mismo ana aron nga protektahan ang endings sa mga nerves. So importante sab gihapon ang vitamin B6. Ug ang katapusan, ang vitamin B12. Nagapapaspas ka na sa pag-regenerate sa stressed or damaged ng mga tissues samtang gina-optimize ang function sa nerves. So bonggang-bongga ang vitamin B1, B6 ug B12. Mo nang ginatawag nato og vitamins nga kanang B or B vitamins. Ang B vitamins nga makabuhay na ana mismo syempre sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumargetaan na everyday. Isip ato ang dietary supplement.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Doon ay kinabuhi sa makabuhay, siyempre ka makabuhay. Mahiligon ka sa kape, ayaw gabala ka, bisa pag-acidic ka, kaya usahay nga ka na magpalpitate ka, mutukar mong acid reflux. Kaya ka ng kapingin mong naandan nga imnon, kaya 3-in-1, niya nagang kag-sugar, niya ulay binipisyo nga makuha, bitaw yung kalawasan na, namaw nang ipadapli na naundangan na. Mag-switch ka na, kamakabuhay, sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ipangambog na ito na nga all-in-1, kay tinuod gayod. Nga dili lang kaya nga itong craving sa adlaw-adlaw nga pagkape ang ato masatisfy, kundili lakit na. Nga kita kaprotektahan mismo sa pagkape pa lang na. O rekod na kabalatian ang katabangan ka sa pag-inom mismo sa ato ang kape nga EXL Coffee Mix 17-in-1 para inanay nga ibanlas nato kana nga mga balatian sa hinahina aron nga mamimong healthy pag-usam ang atong sistema. Sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape ka makabuhay, usa diha ang rose hip fruit. Unsa man ang rose hip fruit? Doon natin binipisyo nga makuha diha sa rose hips. As in, go beyond what you have imagined them to be. English. Ang rose hip nga prutas ka makabuhay, bonggang-bongga ka na sa vitamin C. Ingon man, bioactive compound sama sa phenols, lycopene, and ellagic acid. Kanang matang sa prutas, doon na yung mga daghan kaayo nga kagamitan or uses or magamit nato mismo sa itong kalawasan. And primarily, magamit ang rose hip ka makabuhay para ma-prevent nato ang mga pipila ka mga ailments. Magapila diha ang kanang osteoarthritis and kanang mga ailments sa ato ang tiyan mismo. Magamit usab nato ang rose hip as a diuretic and mild laxative. Kanang matang sa prutas also magamit aron nga ma-reduce nato ang atong thirst ug uban pang tipo sa gastric inflammation. Ug ang rose hip usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa atong kape. Mao nang inum na everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Sa atong pagbalik mismo ka makabuhay sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Siyempre ka makabuhay nga itong tambagi ko Lady Batod program. Gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang pagina sa mga nagkadaiyang mga balatian kana ang EXL Makabuhay Plus. ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mubatok siyempre na sa mga nagkadaiya nga mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pilay inumon, Lady B. Okay, sige, paminaw. Atong balik-balikon kay Everyday Mangyud ni pasigna pa dihay mga naka wa makapaminaw dayon ba. Kanabitaw na taligmaan lang nga unsa kuno ana. Kay paspas ba kay kumutabi. Ang pag-inom nato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang na nato. Kun pananglit wala pa kay sakit nga ikaw adult na, usa nga to sa duha ka kapsula lamang everyday. And syempre ang tubig nga imo pag-imnon, inadlaw nga tubig or warm water, dili mo inom og bugnaw nga tubig kung mo inom kag supplement or bisag tambal ha. Ang pag-inom nimo sa ato Makabuhay Plus capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon ka makabuhay, isipin mo hang food supplement. Kung pananglit na kay sakit, so mas daghano na ito ang dosage. Ngato sa duha, ngato sa tulo kakapsula, katulo sa kaadlaw, niya inadlaw nga tubig hapon ang pag-aimnon or warm water sa dili ka pamukaon. Pero pwede na sad niya after kamukaon, pero after ang 1 hour, gikan kang mikaon. Isip gihapon ni mo ang food supplement. Bata sana ang pag-inom niya na everyday mo na ng partner, balag single ka diha. Basta ka na kay partner nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Nang bonggang-bongga para protektado or inanay natong wag tangon sa tong sistema ang mga nagkadaiya nga mga balatian para okay ra gyud dunay lahutay sa makabuhay.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon sa tambagi kong Lady Bato. Diin ato na nabati kagani ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Sender Blue na humanagid nato sa pag-feature ang iyang kinatibukang pagpangumpisal din sa atong tulumanon. In kanuan, manambag na ta atong tubagon ang iyang mga pangutana. But before that, ang paalala, asa naman ang pagpahiyom? Ang pag-smile, ayaw gitaw na kalimti. Uy, kalimti na lang ang pag-text o ang pag-stalk sa imong ex. Ayaw lang gid ang pagpahiyom. Kaya magamit nato na para bongga nga itong motivation sa matag-adlaw. Gana nga itong pag-atubang sa mga problema. Good vibes lamang, chill lamang ng bongga. Makapaminsar tagtaman. Kaysa puro negatibo ang nasa tungunahuna. Magmugtok patar, sige tagkasuko, sige reklamo. Uguban pang mga kanigahan. Diba? So smile, diha magsugod ang tanan para gaan ang kalibutan. Na, dili na to pasanon kay Diyos ko. Bisang magdayong patangtanan, di takadaog ng bongga. Anyway, dagang salamat, Blue, sa pagpadangati mo sa atong tulumanon sa imong kaagin. Appreciate na ako. Og napupos na ginang atong pag-feature sa imong story kay sunod, sa sunod nga episode, lahat na sa nga sender ang atong atubangon o atong i-feature ang iyang sugilanon. Pero, balikan na to ang imong pangutana. Kung saan ba ang pag-move on? Ngayon, ano lang kadali sa imuhang part. Wala may move on gikan sa pain, no? Sa kagahapon, ang dali. Mura na nag-diet, lisod kaayo. Laming ikaon, paspas ang pagpanambok, lisod ang pagpaniwang. Mura na po ng pag-move on. Pero in time, in God's perfect time, makauusad ka rin sa buhay. Pero you need to help yourself also, di ba? Kaya di man pwede nang tabangan ka na mo nga ma-okay ka niya, ikaw sa imong kaugalingon, wakit pagtabang. Magsugod man na sa imong kaugalingon. So, mas madali, no? Kaysa inaasahan ang pag-move on sa panig mo kung ikaw din mismo willing and anda mo tabang sa imong kaugalingon. Dali lang na, ihangad lang gining tanan sa Ginoo nga tabangan kaniya nga mabisi sad ka sa uban pang aspeto sa imong kinabuhi and eventually you'll be fixing yourself again kana mapunit mo ang mga pira-piraso ng sarili mo na nabasag noon and kung dili man mabalik sa kinatibukan katulad nung dati, at least di ba mabalik ang pagsalig nimo sa imong kaugalingon, ang kadasig nimo nga sa sunod nga mga panahon, sa sunod na yugto sa imong kinabuhi, makakaplag ra kag laing babay nga imong mahalon nga dili ninyo nato kakomplikado ang tanan ang relasyon. Okay? So, unsaon ba nga sabi mo mapaglubag ang iyong loob dahil sa mga nangyari? Di na ni mo maam-aman imong kaugalingon, dili na ni mo makumbinsi imong kaugalingon nga, ah, okay, damgo lang tong tanan, ay, muragwa lang to, murag plato lang to nga nabuak, magpalit lang kog bago. Dili gyud. Dawaton gid ni mo nga mao to ang realidad, mao to ang nahitabo, ug atubangon ni mo karon ang bagong chapter sa imong kinabuhi nga wa na ang imuhang tiyo kay na priso na, wa na sabdi si Salome, nga kinahanglang am-aman imong kaugalingon nga nahitabo tong tanan ka na ay rason, labi na sa imong part, kay ikay nabilin, wa na si Salome. Diba? So, ganun lamang. Nausan ba ni mo nga atubangon ang imuang bagong ugma, wa na si Salome? Wa man kay choice, buhi man ka. Patay naman si Salome, buhi man ka. So, ikaw ang mubugtaw sa imong mga pangandoy sa kinabuhi, magpadayon sa unahan. Diba ang yaunta, makurihian na ni mo itong mga sayop sa una. Labi na sa imong pagsudapod puhon sa bagong nga relasyon, dadunin mo dito ang mga leksyon ni mong nakatunan sa past ni mga pagpakiglang bigit kang Salome, kauban ang imong tiyo. Ganon. Kay wa matay lang mahimo kung dili atong am-aman atong kaugalingon, unya mo padayon kita sa unahan, gawato ng mga nang hitabo, unya kung sa may sayop dito, kurihian sa umaabot, unsa may mga husto dito, mas paiigtingin pa ngayon para mas maging okay pa ang atong kinabuhi niya. Siyempre, di ta ang malimot sa pagsangpit sa Ginoo sa iyang mga pagiya diri nato, no? Mabuhi gihapon ka. Bisan sa imong paminsar kay murag ikaw ra usa, wa man ka mag-inusara. For sure na kay mga kaibigan, na kay mga friendships. Napasag kay mga pamilya, no? Dili man lang kay mituyok imong kalibutan para kang Salome og sa imong tiyo nga kamong tuluray na muyo diri sa kalibutan. Na mga daghan di man ingon ana ka literal nga tong nahunaon nga, oh nag-inusara dalang ko kay wala na tong tawo nga naandan na ako nga magkagkauban. Oh, sa sugod lang na understandable nga mingawunta. Anya, kana bitang maghunahuna ata atong mga naandan kauban tong mga tao nga atong naandan pud nga kauban pirmi, pero eventually nagyapon kay realization nga ah, okay, bisan pa man sa mga nanghitabo nindot pagyapon ang magpakabuhi, napagyapon pay daghang mga blessings nga angay natong maihap Dili tong atong pag-ihap sa mga negatibo nga mga nanghitabo para ma-appreciate nato ang kinabuhi. Magpasalamat kanunay sa Ginoo. Blessing ang tanan. Maybe ang ubang blessing nag-disguise, no? Ang mga problema nag-disguise pero eventually blessing di ay. Kaya natin mga realization, natin mga makatunan, no? Daghan kayo ng mga lections sa kinabuhi nga ato alang ma-ignore. Kaya nga itong ginahuna, kwarta lang kanang kalibutanon nga kalipay kanang mga taphaw. Dili man mao ang purpose natong kinabuhi. Di ba no? Magampo ka nunay blue, ihangad ka nunay, isandig ka nunay sa Ginoo, sang pita siya, nga ikaw ma-okay, magiyahan ka niya, and eventually pag matanim mo sa kaadlaw ana, okay ka na, pwede kang masakitan gyapon, apay kusi sa imong dughan kung mag-reminis ka sa past, pero at least ka nang dawat-dawat na nimo, kana imong paninguhaon, and keep yourself busy. Dagang salamat, good luck and God bless. And kamakabuhay, salamat usab sa sunod nga higayon, sa sunod nga episode sa atong tulumanon, laing revelasyon na usab ang atong atubangon. Dini lamang sa
1: Tambagiko Lady Batut. Tambagiko Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page,
5: EXL Makabuhay Plus.
6: Ingon man ang atong website,
5: exlmakabuhay.com.
6: Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
7: Makabuhay Plus.
8: Halina't magmakabuhay.
9: Dagang salamat sa pagpaminaw. Siyempre, muna taigong panahon. But before tamubabu temporarily, niauna ang special nga mensahe para nimo kamakabuhay. Matod pa kamakabuhay, pahiran niya ang ilang luha o guanay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw na ang daang mga butang. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Gipadayag 21, versikulo 4. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko Lady Batut. Tambagiko Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it, EXL Makabuhay Plus capsules.
12: Halina't magmakabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
15: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.
16: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
17: Without you, I'd be lost without you.
16: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
17: You.
16: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
17: You.
16: Ay, napalayo uli.
18: Strong sa una.
19: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Virginia.
1: Agoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
5: Paspas, banat sopat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag! Oh.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neo Zepsi Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neo Zepsi Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCL plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, babe.
9: Hi, Mark!
10: Oy, pre. Bili ba dyan ako ni mo eh? Ngarong habulo naman kayo sa mga bahay ka, no?
11: Pre, napisikrito ang itugana ko ni mo. Sugo na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tanbaw. Magpangita dyan, pre.
10: Mao ba, pre? In town, surti. Kuasa to kalitana.
11: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito rin ato, ha?
10: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, kinakuasa ta kapalitana.
12: Ang rice and coffee mix, mapalit sa tanang butika sa Bohol. O ribaka, kontaka ang numero 0908-8960-672.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially

The new KSL FM 102.3. Palagi. Lagi naman eh. Lagi kong nandyan, maaasahan, di ba? Kung kailangan mo ako, I will be there for you without even having a second thought. Kasi alam ko, ikaw na yan eh. Magandang gabi po. Welcome po sa ating nightly tambayan from Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Good evening sa bayang mapapakinggan sa Channel 33, sa inyong mga local cable providers diyan sa Miloon, Kalapay, Tubigon, Ilabanga at Clarín. Yan naman. Kamusta ang inyong Monday night? How's everybody's doing? How's your Monday night so far? Okay ba? Did you start the week right? Huh? Sinimulan nyo ba ang inyong linggo, ang inyong buong linggo ng maganda? May pag-asa, punong-puno ng pagmamahal? Huh? Abay, dapat, di ba? Dapat natin gawin yan for us to be positive all throughout the week. Diba? Kasi pag nagsimula ka ng pangit, nagsimula ka ng Monday na off, that will be sunod-sunod na yan. Magkakaroon ng domino effect yan. So, dapat Monday pa lang or Sunday pa lang, magsimba na. Diba? Manalangin na maging okay ang darating na Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes at Sabado. Biyernes, Sabado. Diba? Yun ang pinaka the best doon. Confide everything. Show it. Ipakita nyo. Iparinig nyo sa lahat. Diba? Sana ang Monday na darating will be okay. Will be much better than mga nakaraan. Diba? Oo. Yun naman. Diba? Yan ang pinakamasarap eh. Alam mo yung gagawin mo ang linggo mo ng tama. Gagawin mo yung papasok na linggo mo ng may saya, may ngiti sa labi. Diba? Although mahirap gawin yan, lalo pat kung ikaw ay merong dinaramdam. Well, it's a words of encouragement coming from your Kiss FM family. Live na tayo sa Facebook! Live tayo sa Facebook. Kung mga naka-engage sa atin ngayong mga oras na to, magandang gabi po. Welcome po sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Lolo B-Boy, diyan sa may Lindaville. Oh, mayong gabi. And kay Boss Amo Edward Estorba. Yan. Pasensya boss ha, hindi ko nabasa yung message mo kanina. Kay late na ako, igialto ka diyot. Boss Amo Edward Estorba ng National Grid Corporation of the Philippines. Mayang gabi, Boss Amo! Oras natin, 33 minutos, umaan mula ba ang 9 o'clock in the evening. Ito muna tayo, 7 o'clock in the evening draw. Muna tayo, STL, Local Draw, Province of Bohol. Atod ka na ito, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charter Sweepstakes Office. STL, 7 o'clock in the evening draw, province-wide, local draw. Atod ka na ito sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charter Sweepstakes Office. Winning numbers natin are 8, 7, and 5. Congratulations! 8, 7, and 5. For the last two, that's 7 and 5. Congratulations! Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga luhaan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Atensyon sa tanang tigpaminawan, adunay mga nagpakalat karon og illegal nga swertres og nagpakaroning nung taga Brigantine og nagrecruit og ushers. Palihog ayaw mog tuo kanila. Ang tanang lihitang mong proseso gikan ra gyud sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magbatno nga ayaw palimong, it's a public service announcement for everyone's safety. Ayan, maya-maya po lamang, ihatid ko lamang sa inyo ang 3D swertres draw. Back with more, Anne Murray, Kelly Roger.

0: just turning back the hands of time for us to reminisce those sweet memories of ours. And Ray, Kenny Roger, If I Ever Fall in Love Again. It's like I'm giving a second hand to myself, or second chance to myself. Na kung ano yung pagmamahal na binigay ko. The very first time, eh, hihigitan ko pa for the second time around. Sarap naman. And I will love you forever.
1: I look into you
0: ever and ever.
1: Could not ask for more.
0: Live tayo sa Facebook, mga ka-Facebookers. You can check us out on 0952-624-8804. Viber natin yan, ha? Pwede kayong tumawag, ha? Pwede kayong tumawag sa Viber natin. Anytime! Basta kayo. 0952-624-8804 o kaya 0938-809-2808 para sa inyong mga request, greetings, and dedications. And of course, sa atong Facebook Messenger, right? Sa Facebook Messenger natin. Alright, may nag-message si Jun Ray. Dali ah. Diretso na muna natin to. Diretso na muna natin to. Okay? Check muna natin to. Makati ng ilong eh. Alam niya pag makati daw ang ilong eh, swerte, di ba? Eto na, update ko muna kayo para sa 3D Swell Dress Draw. Atod ka na ito, syempre para sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Eto na siya, ang atong winning numbers for the 3D Swell Dress Draw. 9 o'clock in the evening draw. Atod ka na ito, syempre pa. Atod ka na ito, syempre pa sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Winning numbers, 1, 7, and 2.
2: Congratulations!
0: 1, 7, and 2. Okay. And para naman sa last 2, that's 7 and 2.
2: Congratulations! Yay!
0: Congratulations sa mga winners. Oy, si Idol Jun Reyes Call. Sandali, hindi ko pa nababasa yung message ni Modola. Ato sa mga basa ko na ito, then reply ko ni mo. Okay? Sa mga taga-Mabini na naminaw sa Atua, no? Oo. Mga taga-Mabini na naminaw sa Atua, makikabiin ka rin yung tanahan. Okay? Attention sa Tarang Tigpamilawan! Ha? Oo, adunay mga nagpakalat karon og illegal nga swertres. Og nagpakaaron ing noon taga Brigantine. Nya nagrecruit og ushers, palihog ayaw mugtuo kanila. Ang tanang lehitimong proseso gikan regyon sa opisyal na opisina sa Brigantine, magmatngon og ayaw palimbong. It's a public service announcement for everyone's safety. Oras! 40 minuto suman mula by ang alas 9. Magbabalik ako with more right after this.
3: Dr. Edwin Ventura, pagsalik sa tatak Ventura.
4: Sabi si Patinyot, ako kami adta dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ka-unique ako karon na wala na akong isang mulo kami adto. Dahil kayong salamat.
3: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: Virginia.
1: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
2: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
4: Napalayo uli.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom ang Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Muni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Muni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially for

0: The New Kiss FM 102.3. Lalingaw ko sa akong gitanlawda. Ay, nako, hindi ko muna dapat i-play yan. Ito muna, ito muna, ito muna, ha? Ito muna. Okay, ayan, si John Ray Escol, diya sa may Mabini, nakikinig sa ato, ah. Alright? Magabihin mo, Dira Dol. Update lang tika, ha? Walang dito, Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening. And sa lahat naman naka-engage sa atin ngayong gabing ito ng Lunes sa programang Sumasalamin sa Mga Buhay Natin. Ito ang programang especially for you. Ito. Eh? Alam nyo, simple lang ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito eh.
1: Oo. Ha?
0: Oo. Simple lang. Ito. Ito ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Kasama ba talaga ang breakup sa isang relasyon? Palagay nyo, bakit nangyayari yung mga ganon? Bakit may mga breakup? What serves? No? What serves to us? At bakit natin kailangan ma-experience yung breakup na yan? Tama ba? What can we get from that breakup? Bakit tayo mga tao kailangan maka-experience ng breakup? Ako, going to say, and I'm proud to say na I experienced breakups. And it's totally different, di ba? Halos yung iba, hindi mo makayanan, di ba? Halos mura kag mabuang, di ba? Hindi ka katog. Lalo pa't mahal na mo yung tao ngayon. Hirap eh, no? Hirap mag-move on. Pero ang tanong, ba ayos ah, ganyan talaga doll, charge to experience. Charge to experience, ingon si John Ray Escol ng Mabini. Mga taga Mabini, maayong gabi ka din yung tanan ha. Especially diya sa lugar nila, ano, John Ray Escol. Kalimot ko sa inyong lugar, doll ba? Oh, kay Kapitan, kisa to Kapitan. Kapitan ninyo, Dol. Maayong gabi kay Kap. Oh, kay Kapitan, no? Charge to experience daw sabi ni John Ray Escol. Charge to experience. Pwede. Pwede mo sabihin charge to experience, eh, diba? Kasi pag charge mo sa experience mo, the next time na ma-in love ka, most definitely, may natutunan ka, 'di ba? Makes you even tougher, makes you even more wiser, 'di ba? Makes you even safer. Di lang kapatakag gugma-gugma diha. Abaka dol, di ako abaka. Aw dili na inyong baryuhan no. Sa mga taga-abaka, mayong gabi ikal inyong tanan ha. Minaw ni online sure ko. Yan mga naka-engage sa atin, dami naka-engage sa atin. Mayong gabi ikal inyong tanan ha. Mga taga-abaka Mabini, maayong gabi eh. Oh. Pohon-pohon. Bye-bye yun ta. Tapos isla di Tintinan ta. Ha? Eh? Di ata agi sa bye-bye bayon. Ayan. May coast guard dyan eh. Pwede nating iwan yung sasakyan ta. Anyways, yun nga. We're talking about ano ba ang makukuha natin sa breakup? Why we need to experience those? What lesson ang pwede nating makuha? Di ba? Lugar sa iyang asawa, sa abaka. Okay, okay. Amping niya, Adol. Amping, ha? John Ray Escol. Ato amigo na. Okay. Abaka, Mabini. Ayan. Oo, abaka, Mabini. Alright. Okay. Maigabiin ninyo dira ang mga taga... Maigabiin ninyo dira, no? Sa mga taga abaka, Mabini. Sa asawa ko noon ni Idol John Ray Escol.

yun nga. Bakit kailangan nating ma-experience yung heartaches? Kasama ba talaga sa laro ng buhay yan siya? Kahit pilit man nating iwasan, dumarating talaga sa punto na may isang iiwan at mang-iiwan. Kung ikaw man ang nang iwan o ikaw man ang iniwan, siguro may mga dahilan. At kung ano man yung mga dahilan na yon, kayo lamang ang nakakaalam, di ba? Pero ang tanong, bakit kailangan nating maranasan ang mga hiwalayan or breakups sa ating mga relasyon? Mga ka-Facebookers, good evening sa Paperless World of Facebook. Good evening.

The new Kiss FM 102.3 MLTR, that's why you go away. So meaning to say, may mga reason pala talaga kung bakit naghihiwalay ang dalawang tao. Alam ni Benji Marson yan. Alam na alam ni Benji Marson yan kung bakit nagkakahiwalay ang dalawang nilalang. Diba? O, laminaw si Benji Marson sa ato ah. To you. Oh, sabi ko na nga pa eh. Pero Lubiano Joe, good evening. Kuya Lopena Conce, good evening. Maraming salamat sa inyong walang puwers na pagpaminaw. To, basa ako na ito ning kuha ni Benji Marson ha. Sabi niya, ang paghihiwalay o breakup ay karaniwang nangyayari kapag nasira na ang pundasyon ng isang relasyon. Tama. Ang mga pangunahing dahilan ay kinabibilangan ng kawalan ng tiwala, kakulangan sa komunikasyon, labis na selos o pagiging kontrolado at hindi pagtutugma ng mga prinsipyo sa buhay. 1, 2, 3. Ayos ha. Ang galing ni ano ha, ni Meta. Ang ganda eh, no? Sa makinuha to ha. Ha? Kay ano, kay ChatGPT. Ito na naman si ano, si Kualupena Conce. Ang babaeng ang daming account. Napakaraming account ng babaeng ito. Good evening. Mayong gabi eh. Basahin ko ulit ah. Natutuwa ako dito sa

Ayan, nakikinig din sa atin si ano si Jonal Dalida watching live from Barangay San Isidro. Okay? Okay? Ito na, basahin ko ulit ha. Natuwa ako naman. Ang paghiwalay o break up ay karaniwang nangyayari kapag nasira na ang pundasyon ng relasyon. Ang mga pangunahing dahilan ay kinabibilangan ng kawalan ng tiwala. Tama ka dyan, Juan. Kakulangan sa komunikasyon, tama ka. Oo. Nagkikita kayo pero hindi naman kayo nag-uusap, di ba? Magkasama kayo pero hindi naman kayo nagpapalitan ng mga salita, di ba? Labis na selos o pagiging kontrolado at hindi pagtutugma na mga prinsipyo sa buhay. Prinsipyo sa buhay, parang kasi dapat before pa lang sa process of courtship, no, sa process pa lang ng panliligaw, dapat alam nyo na yung mga prinsipyo nyo. Based sa kanyang experience, ang galing naman. Pero para sa akin, ano, yung prinsipyo, di ba dapat may prinsipyo ka sa buhay, no? Dapat alam talaga ng babae or lalaki lang, meron kang prinsipyo, meron kang panuntunan sa buhay. Di ba, kung ano man yung prinsipyo na yun, dapat galangin mo kasi prinsipyo ko to. This is what I believe in, this is what I stand for. Di ba? Oo. Pero yung tinding selos at pagkukontrola, delikado yan, nakakamatay yan. Oo, nakakamatay yan. Classic, classic hit. Kiss FM.

0: Specially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

The new Kiss FM 102.3, 20 minutos na mula bye. After 10 o'clock in the evening, 10:20, that's our Philippine Standard Time. Lee John, naiilang. Huwag naman, di ba? Kung meron ka talagang gustong ipadama at ipadating sa akin, kausapin mo ako, huwag kang mailang. Diba? Tao lang din naman ako eh. Bihira naman to. Tao lang din ako na nakakaramdam. Tao lang din ako na hindi man. Ah, tao rin din ako makakaintindi. Tukso, layuan mo ako. Ayos talaga to ng atong amigo, Idol Jun Ray Escol. Yun niya, sabi ni Benji, no? Sabi ni Benji. According to Benji, ha? Ang paghihiwalay or breakup ay karaniwang nangyayari kapag nasira na ang pundasyon ng relasyon. Alam mo kung hihimay-himay yun nato na siya. If you're going to splice this idea of Benji na nahitabo good daw kuno sa iyaha. Dito pa lang sa sinabi niya na nasira na ang pundasyon. Taas na gud ang abuto nato, anak. Bakit nasisira ang isang pundasyon? Yeah, sige, butang nato sa atong unahunag. At pangutan na nato sa atong kaugalingon. Bakit nasisira ang pundasyon? Ah. Dahil ba sa maraming pagkukulang ng isa o ng dalawa? Eh bakit dumating sa punto na ganon? Bakit pinabayaan? Bakit? Nangyari, yung mga bagay na hindi dapat, alam mo yun, mangyari. Diba? So, ibig sabihin nun, doon na papasok yung kulang na sa komunikasyon. Alam nyo kasi, ang relasyon, pag kulang talaga sa komunikasyon, sira. Diba? Ano yun? Nagkikita tayo, nagsasama tayo, pero hindi man lang tayo nag-uusap? Eh, wag naman, diba? Ano bang silbi? What's the use? Diba? What's the use? Kaya dahan-dahang nasisira ang relasyon kasi hindi nga tayo nagkakaintindihan. So dapat ipaalam, ipabatid, ipadama natin kung ano yung nararapat nating gawin at yun yung mga bagay na pwede naman natin pag-usapan. Mga bagay na sa palagay natin na pwede pang mahilot. Mga bagay na pwede pang madala sa matinding pag-uusap. Huwag natin pabayaang masira ang isang pundasyon dahil lang sa mga hearsay, di ba? Dahil lang sa mga naririnig lang natin, no? Dahil lang sa mga marites na tao. Di ba? Huwag naman. Oo, di ba? Huwag natin pabayaan na maging, alam mo yun, yung pagmamahala na pilit nating pinaglaban, pagmamahala na, alam mo yun, nilagpasan natin ang mga hamon sa buhay, tapos sa isang iglap, mawawala lang. Huwag naman. Diba? Sana, matuto tayong pahalagahan ang mga bagay na, alam mo yun, na dapat nating pahalagahan. Matuto tayong mag-isip, matuto tayong, alam mo yun, umunawa. Nang sa gayon, malaman natin ang importansya ng bawat isa. Alas 24 oras na rin, that's our Philippine Standard Time. James, uwe! Ah? Palibhasa ikaw. Nabubulagang ka na. Haru Diyos ko! Huwag tayong mabulagan kung ano man yung mga nakikita ng ating mga tanaplain lamang. Dapat isipin natin, isiping mabuti. Ang mga mali sa katotohanan, ang mga tama sa likod ng mga kasinungalingan.
we. Totoo yan. Huwag tayo basta-basta magpapadala sa mga bagay na nakikita temporaryo ng ating mga mata. Hindi ba't mas maganda kung nakikita mo na nadarama mo pa? Wala nang hihigit pa sa mga katangang katik sa mga katagang ganyan. Diba? Nakikita mo na nadarama mo pa? Isang matinding rapsa ang mararamdaman talaga natin. Just like asking for one answered prayer. Ang nangyari, dinalawa pa ng Panginoong may kapal. Pero dapat pagkatandaan kung ano man ang mga temporaryong nakikita ng ating mga mata, eh huwag naman sana tayong mabulagan. Oh, di ba? Alam mo kasi, pag magpadala ka sa mga ganyang klaseng kasinungalingan, pagkat alam mo na mali ito sa katotohanan, ay mag-isip-isip ka na. Napakalalim. Sukatin mo nang malaman mo kung gaano siya kalalim. Ay baka dahil sa kapagalalim na yan, ikaw rin ang malunod sa sarili mong kalokohan. Alas, Jesus, Bento, Shelton, na magkakapi muna ako kasi bumabagsak na yung piluka ng mata ko eh. Ay, talukap pala, piluka. Yung talukap ng mata ko, bumabagsak na eh. Pambihira eh. Yun ang pinag-uusapan natin. Yun ang pinag-uusapan natin. Yung pinag-uusapan natin na kailangan ba talagang dumaan tayo sa breakup or sa heartache? Ha? At nararapat ba talaga nating maranasan yung mga ganong klaseng bagay? Ano ba ang makukuha natin? What's at stake for us? What's in it for us? Kung sakasakaling maranasan man natin yun. Palihog. 0952-624-8804. Pwede kayong magkomento sa Facebook natin na malaman natin ang inyong mga stand bahin sa atong topic for tonight. 1028. Good evening.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: For You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially For You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: The New Kiss FM 102.3, itong latest weather update sa Buatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar, mga kakis. At ay check karong adlawa kung kumusta ang atong lakat sa panahon garon. And atong dawaton garon sa Picas Linya si Sir Leonard Samar, mga kakis.
1: Maayong buntag, ano yung kiling pinakaulay kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Wala, ang bagyo nga padayon na itong gibantayan nga typhoon nga si Domen nakalabas, nakagawas na sa Philippine Responsibility kagahapon sa may alas 11 sa buntag. Sa pagkakaroon, wala na tayo gimonitor nga datang panahon, low pressure man or bagyo man, sa sulod man sa par or hadool man sa par. Samtang ang sistema nagpasulabi karong mga panahon na ang gitawag na itong southwest monsoon o habagat may nakapikto sa Luzon o gingon man sa western section sa Visayas. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro. Kini mga lugar ha makasinati o maragumon nga kalangitan o gadunay mga pag-uwan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbangbayan sa Luzon o gingon sa ang Western Visayas, kini mga lugar ha makasinating maragumon ng kalangitan o naikatang mga pag-ulan o mga pagpagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Nasod o gingon sa dinis itong probinsya sa Bohol o gingon sa mga kalungsuran o tekmeyan sa Tagbilaran,

0: propulsion effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke pa na nga padayon yung itang nagpainumdum sa tanan. Labi na sa mga senior citizen o katong doon ay mga balatihan nga dili gayon magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 6.01 sa kahaponon. Dinidalang kotob, kininagikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Bohora de Estacion, Yonado Samar, Mayong Buntag.
1: It's 5:54, mga ka-KIS on KIS FM at KIS Pandisalmo. Ito itong latest weather updates sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kay Sir Leonard Samar. And itong mga nakaapekto karong panahon na, ang Southwest Monsoon nakaapekto na sa may Luzon and western section of Visayas, mga ka-KIS. So, pag-andam-andam kaya punta sa itong mga panangga sa init o panangga sa ulan. Watakay ba usob-usob ang panahon, di ba? So, dapat ready ta kanunay, mga ka-KIS. And take vitamins every day para malayo ta sa mga sakit. Inom og daghang tubig para stay hydrated ta kanunay, mga ka-KIS. Yes, at ang mga ka-KIS na ito niya. It's a KIS Mindisal Tuesday. Cyrus the Virus, mga ka-KIS. Hi to Erwin Sage. Good morning. Sa tanang mga viewers and listeners nato sa Facebook Live. 5:55 in the morning. We'll be right back after the short break, mga ka-KIS. Stay tuned on KIS FM, KIS Pandisal.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Good news! Sa MLO Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
7: Anyano, Abrinica. Sitintesize na akong igadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan, nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtik.
6: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.
8: Bohalanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
9: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067 Series of 2026.
10: DJX 500.
11: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
12: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
11: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120.

Kiss FM 102.3, 603 in the morning, mga ka-Kiss. And later on, ang atong, yes, mga ka-Kiss, ang atong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Baka Buhay, itong Health Hour. Heaven Plays on Earth, mga ka-Kiss, on Kiss FM, on Kiss Pandesal Tuesday.

0: The New Kiss FM 102.3 is 6:07 in the morning. Yes, mga ka-Kiss. Hi there to Salamanca, Nita. Good morning watching from Lindaville Phase 1, Tagbilaran City. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na diha sa Kalape, Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila. And sa ato mga listeners na diha, karamina ako itong mga guwapo-guwapang staff na diha. And to Sir Floro Rinca, yes, sa tanang mga ka-Kiss na diha sa Tesda Office. Good morning, yun tanan. And may papabinaw sa ato mga ka-Kiss diha sa Shoppers Mart, Justicor Building. Good morning sa tanang mga sayo kayo ng mata karon, sa tanang mga nang biyahe karong mga orasa, para sulod na sa tagsa-tagsa nila kang mga trabaho. Good morning, yun tanan diha. Ato mga ka-Kiss po nga kamulo pagpamahaw karong mga orasa. Good morning and stay hydrated. Inom og daghang tubig and dapat mag-inom ta og vitamins every day para layo ta sa mga sakit-sakit. Dili ta kayo murag ma diritso-diritso o mga dali rata masakit bitaw. Matakdan na yung mga ginagmay ng mga sakit-sakit. And exercise sad sa kada adlaw. Mausa na yung pinaka-importante mga ka-Kiss. Magpasingot sa ta. Yes, dapat natay activity matag-adlaw or bisag laktawan na ito sa kadlaw, di ba? Mo na yung pinaka-importante exercise yun o kaon o mga healthy foods. Di ta palabi ang mga processed food, mga sa panauban diha mga junk foods, soft drinks, di ba? Dapat magbantay na ta sa atong kaugalingon, magbantay ta sa likay ta sa mga posible nga mga sakit nga musulod sa atong lawas. And hi day to Roger Bulasa. Yes, nga naminaw sad karon diha. Yes, ang atong paminawon mga ka-Kiss, atong health tips karong adlaw gikan ni Doc Len sa EXL Makabuhay atong Health Hour.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Salubungin ang sigla.
3: Magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaagapay sa mas malusog at masayang buhay. Welcome sa isa naman pong masigla at makabulang episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa episode natin ngayon, pag-uusapan po natin ang migraine na isa sa pinaka-common na dinaramdam ng ating mga kamakabuhay sa buong Pilipinas. Lalong-lalo na kapag ikaw ay stress, galing sa trabaho, galing sa traffic, no? At yan ay tatalakayin po natin ngayon mga oras na ito. Ano ito? Paano ito nakukuha at paano ito maiiwasan? May mga natural bang paraan na protektahan ang ating katawan laban po dito? And let's proceed sa ating What's Up Doc topic for today, and it's all about the migraine.
4: What's up, Doc?
3: Ang migraine ay hindi lang po simpleng sakit sa ulo, no? Isa itong uri ng neurological condition na nakaka-apekto sa utak at nervous system ng tao. Kadalasan ito ay moderate to severe na isang uri ng sakit sa ulo na tumatagal mula 4 na oras hanggang 72 hours. Ang sakit na ito ay kadalasan sa isang bahagi po ng ulo o yung tinatawag po nating unilateral. Pero minsan may mga parehong side din. According to the World Health Organization, kabilang migraine sa top 10 disabling illnesses sa buong mundo. Ibig sabihin, napakalaki ang epekto nito sa kasaysayan ng isang tao, lalong-lalo na pagdating sa trabaho, pag-aaral, at even nahihirapang mamuhay ng normal. Hindi rin ito basta-basta, ha? Hindi po ito ordinaryong sakit ng ulo dahil madalas may kasamang iba't ibang sintomas na nahihirapan lalong-lalo na sa mga pasyente. When it comes to the signs and symptoms ng migraine, hindi lahat ng may migraine ay pare-pareho po ang nararanasan. Pero may mga classic pattern na karaniwang nakikita po dito. Una dyan ang matinding sakit sa ulo. Madalas na isang bahagi lamang po ng ulo, parang yung tipong tumitibok at pumipintig, no? Pangalawa, pagkahilo at pagsusuka. Maraming mga pasyente hindi lang sumasakit ang ulo, kundi nahihilo rin sila. And even dumarating sa point na nagsusuka rin sila. Pangatlo, sensitivity sa liwanag or photophobia. Hindi nakakatingin ng maayos po sa maliwanag, no? Pangapat, sensitivity sa tunog or phonophobia. Madaling mainis o sumasakit lalo ang ulo kapag malakas o maingay. Panglima, visual disturbance or aura na may nakikitang kumikislap na ilaw, zigzag lines o parang malabong paningin bago magsimula po ang sakit ng ulo. Pang-anim, panghihina at hirap na makapag-concentrate. Parang walang energy, hindi makapag-isip po ng maayos. And even ang huli, ang mood changes. Bago pa sumakit ang ulo, may mga taong nagiging irritable, tahimik, or even balisa, no? May mga faces po kasi ang migraine attack, no? Ang migraine ay may iba't ibang yugto or faces po mga kamakabuhay. Una dyan, ang prodrome phase or warning signs. Nagsisimula ilang oras o araw bago ang attack. May kasamang mood swings, cravings, constipation, and even some of stiff necks, no? Pangalawa, aura phase. Hindi lahat ng tao ay nakakaranas po ng aura phase na, pero para sa iba nagkakaroon ng visual symptoms just like flashing lights, blind spots or sensory symptoms, pamamanhid sa mukha or kamay. Pangatlo, headache phase. Ito ang mismong sakit sa ulo mula sa moderate hanggang sa severe. Tumatagal ng ilang oras o araw po ito. Postrom phase. Pagkatapos ng migraine, nakakaramdam po ng extreme fatigue, confusion o parang groggy ang pakiramdam. Kung hindi po maagapan po mga kamakabuhay, pwedeng magdulot po ng iba't ibang klaseng uri ng komplikasyon nang dahil sa sakit nitong migraine. Pagdating naman po sa wellness management at natural remedies, bukod sa gamot, mahalaga ang lifestyle changes. Regular na tulog, matulog at gumising sa parehong oras at araw-araw. Balansing dieta, iwasan po ang mga triggers na pagkain. Kumain po ng gulay, prutas at whole foods. Hydration, sapat po na tubig araw-araw. Always remember, ang tubig ay carrier ng oxygen. One of the indicator bakit sumasakit po ang ating ulo dahil posible ulangan din ito sa circulation ng oxygen. Pang-apat, stress management. Mag-yoga, meditation and even some breathing exercises. Physical activities, regular na ersisyo para mag-release po ng endorphins. Migraine diary, sulat po kung ano yung mga kinakain, gaano katagal natutulog at kailan umaatake para malaman po ang triggerness. Cold and warm compress, pwedeng ilagay po ito sa noo o batok para maibsan po ang sakit. Quiet and dark room, kapag inaatake, makakatulong po ito na humiga sa malamig na lugar, madilim at tahimik na lugar. Alright, in addition, mga simpleng tips para maiwasan po ang migraine. Huwag laktawan ang pagkain, limitahan ang kape at alcohol, maglaan po ng oras para mag-relax araw-araw, gumamit po ng mga sunglasses kapag sobrang liwanag. Huwag po abusuhin ang katawan sa gadgets at puyat. Now the question is, ano naman po ang kinalaman ng EXL Makabuhay Capsule at paano ito makakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa management ng migraine? Pero bago natin sasagutin yan scientifically, mag-break lang muna po tayo para sa konting paalala ng ating programa.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
2: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Ang tanong sa ating mga kamakabuhay kung paano makakatulong nga ba ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa management po ng migraine. Sa ating napag-usapan kanina, ang migraine ay isang uri po ng neurological condition na kung saan abnormal na reaction sa utak at blood vessels. Nagkakaroon po kasi ito ng inflammation, pagbabago sa serotonin levels at sobrang sensitization ng nerves. Kaya nagre-resulta ng matinding sakit sa ulo, pagsusuka, and even ang pagiging sensitibo sa liwanag. Nag-utunog. Now, paano naman nakakatulong EXL Makabuhay products sa mga ganitong klaseng uri po na kondisyon? Una dyan, anti-inflammatory at antioxidant effect. Parehong mayaman sa turmeric, ginger, cinnamon at malunggay ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang mga sangkap na ito ay kilalang-kilala sa kanilang curcumin, gingerol compounds na mga natural na anti-inflammatory. Kapag bumaba po ang pamamaga po ng blood vessels sa utak, mas nababawasan po ang intensity at frequency ng migraines attack. Bukod dito, may vitamin C ito, ashitaba, spirulina at mangustin. Loaded ito sa antioxidant. Nakakatulong ito para protektahan ang ating utak laban sa oxidative stress na isa sa triggerness po ng migraine. Pangalawa, it improves the blood circulation and brain function. Ang migraine ay may kinalaman din po sa abnormal blood flow. Ang kagandahan lang po ng ating kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng garlic, neem plant, ginseng at native purple fern na nakakatulong sa pag-improve ng circulation, nagre-relax mismo ng blood vessels at nagbibigay po ng steady oxygen supply sa utak. Kapag mas maayos po ang daloy ng dugo, mas nababawasan po natin ang possibility ng sudden constriction na nagtitrigger ng migraine pain. Pangatlo, stress at energy support. Isa sa pinaka-common triggers po ng migraine ay ang stress at pagod. Ang kombinasyon po ng ginseng, B vitamins at ATP peak with HMB na mismo nasa EXL Makabuhay Black Coffee ay nagbibigay po ng natural energy boost at stress resistance. Ang ginseng ay may adaptogen. Ibig sabihin nito, tinutulungan po mismo ang katawan na mag-adjust laban sa stress. Samantalang, ang B vitamins ay mahalaga sa nerve health energy metabolism at serotonin regulation. Lahat ay critical para makontrol ang migraine. Ang apat, gut-brain connections. Importante ring tandaan na ang digestive system at ang utak ay magkadugtong. Kapag unhealthy ang gut, mas prone sa inflammation at sakit gaya po ng migraine. Na kung saan ay may mga ingredients po ang iyak sa makabuhay products like lagundi, sambong, oregano, guava, psyllium pass at insulin plant na tumutulong sa digestion, detoxification at gut microbiome balance. Kapag maayos po ang bituka, bumababa ang risk po ng toxin build-up na pwedeng mag-trigger po ng migraine. At panghuli, immune at nervous system support. Ang iAxel Makabuhay Capsule has an ingredients na makabuhay plant, serpentina at guyabano at kasama din dito ang agaricus mushroom at spirulina na nandyan naman sa iAxel Makabuhay Black Coffee. Ito ay nagbibigay po mismo sa immune boosting at neuroprotective effects. Mas malakas ang immune defense, mas mababa ang chance ng systemic inflammation na pwedeng magpalala mismo sa migraine. Summary po mga kamakabuhay, ang iAxel Makabuhay Capsule and iAxel Makabuhay Black Coffee. From iAxel Makabuhay Capsule, it focus to anti-inflammatory, antioxidant, circulation at nerve support. Tumutulong para mabawasan po ang intensity at frequency ng migraine. While on the other hand, the iAxel Makabuhay Black Coffee, dagdag energy ito, stress resistance at brain circulation booster. Habang may antioxidant din, nakakatulong i-prevent ang sudden triggers at nagbibigay po ng sustained energy nang hindi nagtitrigger ng migraine gaya po ng regular strong coffee. Sa kombinasyon po ng parehong produkto na nagbibigay po ng holistic support mula sa utak, dugo, bituka, hanggang sa immune system, kaya epektibong kasama sa wellness management para sa mga taong may migraine. Mga kamakabuhay, tandaan po natin, ang migraine ay totoo ha, at seryosong kondisyon po ito, pero hindi ibig sabihin ay wala tayong laban. Maraming paraan para makontrol ito, mula sa tamang gamot, natural remedies, hanggang sa simpleng pagbabago po ng lifestyle. Ang pinakamahalaga po dito, alamin po natin ang sarili mong triggers at maglaan ng oras para sa kalusugan. Maraming salamat po sa ating mga texter na patuloy na sumusuporta sa ating advocacy sa ating programa at ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga kamakabuhay po sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy lamang po ay sa pagpapabutay niyo mga katanungan na sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Sisikapit po natin maibabasa namin ang inyong mga katanungan sa kalusugan at kung hindi man namin mababasa, aasahan niyo po kami na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan. This is Dr. Glenn Sanico. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kiss FM. Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
3: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ursel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
4: The new Kiss FM 102.3 highlight to Mamnita Valderosa, all the way from Ottawa, Canada, to Anna Habibi. Good morning, watching from Riyadh, Saudi Arabia, and to Bro Midwin Inting dia sa SPC Dampas, sa tanang mga taga-Kandai Dampas. Good morning, yun tanang diha, ato mga pilalga ka-kiss to sa Lamangka, Nita, and sa tanang mga viewers and listeners na to worldwide. And check this out mga ka-kiss ha. Doon natay free dental cleaning karong adlawa diha sa IMAP Lying-in Clinic and diha sa atong kuan mga kakis diha sa Calceta Street, Tagbilaran City, sa ilang office gud sa IMAP Lying-in Clinic. Diha ang free dental cleaning ipahigayon sugod karong adlawa alas 9 sa buntag hantod sa alas 4 sa hapon mga kakis. Sponsored by IMAP Lying-in Clinic. Hi day to Jonathan Telmo and sa tanang mga staff na doon diha sa IMAP Lying-in Clinic. Ay kalimot ha, free dental Sunday pa di ay. Yes, sorry. Sunday pa. Okay, wa man nabutangin ni kuan. Yes, karong Domingo pa di ay. Yes, karong Domingo pa. 9 to 4 a.m. 9 a.m. to 4 p.m. Karong Sunday pa ni mga kakis ang free dental cleaning. So, mark in your calendar ha. Karong Domingo sa 9 a.m. to 4 p.m. diha sa Calceta Street, Tagbilaran City, sa IMAP Lying-in Clinic. Salamat kayo to Jonathan Telmo di ay. And also, good morning to Ray John Hamora Ranieses. Good morning diha, bro. And also good morning sa tanang mga kakis na doon si Molly Rain. Hi din ni Molly Rain and DJ Cool Cat. Good morning diha sa tanang mga taga Dao, Tagbilaran City. Good morning yun tanan, maing pagpamahaw sa itong mga pinalaga kakis. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal and later on ang atong HNU Breakfast News with DJ Carlo on a Tuesday edition mga kakis.
1: Mga kakis FM, Sean by the way here and your best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Inguna anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay na nagtulo na akong sipon ug sunod-sunod nga nang hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali ra ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang. Usahay init nga ilim nun, abi na kog mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakot pagani ko sa uban. Mao nga karon, nahibala na nako sa una nga simptoma sa sipon, ang Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga dunay husto nga pagkaon og ehersisyo alang sa dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayo na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon. Kuha adayon ang Niuzep Z Plus Forte, Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-uban na!

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga dahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man tao migibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na nga, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.

0: In the national scene, a major rollback in the prices of petroleum products that took effect 6 o'clock this morning. The prices of various petroleum products. Diesel going down by 9 peso and 26 cents. Gasoline at 4 peso and 76 centavos. Kerosene, 10 peso and 86 cents per liter. According to Energy Secretary Sharon Garin, prices are slightly returning to lower levels after recent increases caused by tensions in the global oil market. Meanwhile, the Department of Energy also announced an increase in the price of petroleum gas, or LPG, increased by 3 peso and 41 centavo per kilo. In other national news, Senator Rafi Tulfo believes that there is a possibility that two senators from the majority bloc will switch to the minority due to the alleged disagreement with some happenings in the Senate. Tulfo said that he noticed the dissatisfaction of some members of the majority amid recent tensions and issues within the upper house. Currently, the minority bloc has 11 members, while the majority has 12. Not included among the active majority members is Senator Ronald Bato de la Rosa, who remains out of the public eye following the issuance of an arrest warrant against him by the ICC. Tulfo said that the majority is now very thin and the balance of power in the Senate could change in some senators switch camps. It is now 7:03 and iyan pinaka-latest lakat sa atong panahon ni Leonard Samars Pagasa.
1: Mayong buntag, ano yung kiling pinaka-uleng kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Wala, ang bagyo nga padayon na itong gibantayan nga typhoon nga si Domen nakalabas, nakagawas na sa Philippine Responsibility kagahapon sa may alas 11 sa buntag. Sa pagkakaroon, wala na tay gimonitor nga daw itong panahon, low pressure man or bagyo man, sa sulod man sa par or hadool man sa par. Samtang ang sistema nagpasulabi karong mga panahon na, ang gitawag na itong southwest monsoon o habagat, may nakapikto sa Luzon o gingon man sa western section sa Visayas. Ang ato ang forecast karong adlawa, ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro. Kini mga lugaraha makasinati o maragumon nga kalangitan o gadunay mga pag-uwan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbangbayan sa Luzon o gingon sa ang western Visayas. Kini mga lugaraha makasinati maragumon nga kalangitan o naikatag mga pag-ulan o mga pagpagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Nasod o gingon sa dinis itong probinsya sa Bohol o gingon sa mga kalungsuran o tekmes sa tagbilaran. Karong adlaw, makasinatin lamang kita po panagsang pagpanagom o gato na sa usahay doon ay managumong ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pukulan, mga panupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habatang kasagpan nga mao imong pasalabi dito napita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan usab nining mga lugar kasarangan ang mga pagbalod samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habatang silangan ug paingon ngadto sa habatang kasagpan nga mao imong pasalabi sa mga bayan sa nasod ug ingon mo sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Padayon jud tang naga painumdum sa tanan labi na sa mga senior citizen o katong dunay mga balatian nga dili gayon magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:01 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOE sa Pag-asa Albuquerque Borda Station Yunado Samar mayong buntag.
0: It is now 7:05 here on KISS FM, and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: Good morning, Nins Jewel. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Maria Teresa Balolo, nagtanaw po. Ching Maestri Ampo, nagtanaw. Maria Fe Mayuno is watching. Agusab, good morning ni John Fel Besas. Nagtanaw, gihapon ka na to karon live sa DYRD Facebook. DepEd Tagbilaran, nagpahinumdom og no collection policy ato sa enrollment og Brigada Eskwela. Atong paminawon ang report ni Zera Arcayena.
1: Gipahinumduman sa Department of Education o DepEd Tagbilaran ang mga pampublikong eskwelahan nga hugot nga sundon ang no collection policy atol sa enrollment og Brigada Eskwela. Ang enrollment og Brigada Eskwela gisugdan kagahapon Hunyo 1 og mulungtad hangtod sa Hunyo 5. Si Aquilino Millar Jr., Information Officer sa DepEd Tagbilaran City Division, nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, miklaro nga walay multa o bayad sa dili pag-apil sa Brigada Eskwela o walay koleksyon usab atol sa enrollment.
2: Actually, wala gina sa atong DepEd order, wala gina gi wala gingon nga dunay silot, no? Dili po na i-kwan. Wapo na dyalaw na ito nga mag-collect po, no? Mag-collect ang mga schools, nga katong mga parents nga dili maka-attend sa Brigada Eskwela tungkol silang trabaho. Pero atong gi-encourage yun, no? Atong mga ginikanan, atong mga guardians, nga sa diin mo participate because this is not just only, no, the responsibility of the Department of Education sa atong mga teachers o sa atong mga non-teaching personnel kay doon na po sila gipangandam especially sa ilahang mga duties and responsibilities ng teachers kay nag-prepare sana sila para sa ilang mga leksyon. So, para gyud nga doon na gitawag o collaboration kay this is already one part of the mo namang ginataro, no? It's the name of the game, no? That is collaboration, no? So linkages, so kinahanglan encourage na to ng atong mga ginikanan mo tender sa murender sa sina sa ilahang mga time, no, para makita sa nila unsa gyud need ngano man nga ang eskwelahan ingon ani man. So at least there is a communication nga makita nila mismo unsa dei kahimtang sa atong eskwelahan.
1: Hugot nga gidili sa DepEd ang pagpahamtang og multa o ang pinugos nga pagpangayo og kontribusyon. Ang pag-apil sa mga ginikanan og mga estudyante voluntaryo og dili gayud mahimong basihan sa usa ka estudyante nga dili malista o maklear. Giawhag sa DepEd ang mga ginikanan nga mo-report sa departamento kung adunay mga bayranan nga gikolekta gikan kanila. Samtang nangandam ang mga eskwelahan alang sa pagbuka sa klase sa Hunyo 8, 2026. Giawhag usab ang mga ginikanan ug ang publiko nga makigbahin sa tinuig nga kalihukan aron masuta ang mga kakulangan sa mga kagamitan sa mga tunghaan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Balik na sa normal nga lima ka adlaw nga trabaho des Kapitolyo human gilid ka sa 4-day work week. Alang sa kompleto ni Talia, itong paminahon siya lagadali doon.

0: Ano yung kahimtang sa panahon? Ito paminaw si Leonard Samar. Ika sulukan nga buhatan sa pag-asa.
1: Ano yung kining pinakaunay kalumpuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Ang bagyo nga si Doming, typhoon nga si Doming, nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon sa may alas 11 sa buntag. Samtang sa pagkakaroon, wala na tayo gi-monitor nga low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa par or sa gawas man hadoo sa atong angapar. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, nag-unsit ng ato ang gitawag na tuog southeast monsoon o habagat. Man nga sa pagkakaroon, ang southeast monsoon o habagat mao'y nakapikto sa Luzon o ingon man sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Sambales, Bataan, Cavite, Batangas ug lakip na sa pang Occidental Mindoro, kining mga lugraha makasinati og dunay mga pag-unuan or occasional rains due to southeast monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa ang bangbahin sa nasod, lakip na sa ang bangbahin sa Luzon ug ingon na sa western Visayas, kining mga lugraha usab makasinating managuman ng kalangitan unoy katag nga mapag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og depensa tagbilaran, karong adlaw makasinati kita og init nga panahon ug ingon man sa adunay mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managuman ng kalangitan ug gidominan sa panagsang nga mga dakit nga mapag-ulan og mga pagpanulo pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa habitang kasagpan nga may mopaslabi dito napita sa may extern northern Luzon og samtang kadagatan usab nining lugaraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbahin sa nasod makasinati laman og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habitang silangan og ngadto na sa habitang kasagpan nga ug samtang karagatan sa malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Ug ingon mo sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol, makasinati lamang kita og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa batang kasagpan ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Heat index temperature mukabat nga ito na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exertion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Manang apadayon yung tanaga pa inumdum sa tanan, labi na katungdo na yung mga balatian o ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o musalop usab kini sa may alas 6.1 sa kaponon. Dini na lang kutob, kinanagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Burada Station. Yun ado sa Mar, mayong buntag.
2: DYRD Weather Report.
0: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Sa tuginis may ngating uha sa Island City Mall. Ito yung dugang balita din his DYRD, ang Radyos Katawan. Salamat o mayong buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: 8 minuto, sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by ParexB Complex. Walang BBTO, mag-ParexB araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango-Bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most

YouTube. Nagtanaw gikan sa Staten Island, New York. Usab si Bernardita Acedilla, nagtanaw gyapon karon sa YouTube. Elena Balatero, good morning. Nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. O si Virgilio Camanzo, nagtanaw. Nangutana siya pilay diesel na kuno. Okay, unya si Konsihal Sindoy Gingging. Naminaw po ka nato karon. Albert Olmido. Naminaw. Hermes Malano, gikan sa Corelia. Sinila Cajes Cagulada. Ray Cagulada, good morning. May guntag-usap ni Hazel Mintado Filiamor. Si Rima Julius Pana, Rihanna Ogduane, Azeo Filiamor, good morning. Ma'am Greeny Amintado. Usap, good morning sa Broad Riders Club. Ma'am Kit Opus, good morning. Carlos Maliksi, Yuli Alipoyo, good morning. O si Charlie Ogsanta Rosales, da sa Panglao. Si Bert Pamugas, Juding Pamugas, good morning. Jenes Bernaldez, Naneth Bernaldez. Sinang Bitang sa Busao Marimohok. Edwin Vargas. Usap, good morning. Ni Bibitero Sochitero, Claudia Carter, Nestor Carter. Si Jinches Boslon sa John Dave Agrivit Supply sa Impara Street, Tagbilaran Sari. Maayong pagpaminausab ni Kagawad Bimut Budlong, Kagawad Charles Cabalit o Tim Butalid, good morning. Maayong pagpaminausab ni Sindoy Gingging, kung sila Sindoy Gingging. O maayong pagpaminaw ni Ati Langlang Laseya o Sir Tony Laseya, Lisa Peach, good morning. Romy Teruel, Sir Romy Teruel o si Ma'am Elma Teruel, John Maraginot, o usab si Clyde, good morning. O ni Chick Chick Marquez, good morning natong tanan.

0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pa'y nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa